0: benti bakana yensan berobo e kayen ton kloka ton dro pro buko kare ko bawre pro win songe nwe me son berobo an wuta ko na na ko gabanira
1: mababa no shwa ton sey wi gonye bagage gobia kara gobi makan yero gangendi che bahamindi sanki shuwu banesanu che bahapuru shuno tiako gobi meriga bigabomi bahokmi shuye nwe chanye nwe sanpa yeso pin hohe meriju gaison ibuko pin hunuwa ko ga hunso makwa sawiye kuwe ya girwa ma be hatere to wa se be gbihi omi shube yin isun gbihi omi ihunye ya ma hewe ya sade mehu na zama kamu so he guguru ba ko hunuma ne na sanu sanu ba ga bwe tem bani
2: kan kon se ha ko ji hono nuga dura amma bi gunga ma ugi bawra we ha gira wa mi denu ga sangira kan panya bi ho we ha karamu ai danduge be fe di ba mo be guru mo guru ba ba mo da gun ho karamu pa kuru danduge gobe bane kwahi gobe yan kirema domi into banu foa gobe banu godi imde mo ware unson ko e bin banu ga pa unkan ga ko e goye go gon wara mo no bo ko unson ko a be ha wa biro da gun ho karamu kan ho anse bo ko un ha be ha gbiya
0: besen suru ka suru ngobe kosiaro besen ke dina besen logotro dina besen sina senra
3: sanse wa inosa imbero wenti so kura inambira kya paso no paso mero bisu no sia me ba arwasi ka wenje ba ba benyino so nyino so sia mi yinsa e ton kuloru ka ton duro biragia wi gera uru kon kande wi ne biragia kwa so kono so ala ki
4: arwasi ba wenje ba ka klobu klobu de anyina wuno kuro baga sihiru sia ton bagaru so be ko gante na ba nagire yira ton ko saka nirbo ka wasi banti nirbo moran wene bugati swasina moran wene bugen wasi nirbo sina banka fado aron dismay ta sora baton ko bibe ka ton dro bibo sansen siya sanda gamia bware kanyinawo nyinawo bagosa bugason site wi gobe unguroko amaga site mbiro be mabun ko so kwa bon ko so te so wandia bibe batusiya wahala ni ton klobi obara mo kabe mobo onkuman ko dete so banon ne otura bi mo dabiro bakura bibe tuwe bakura ma be sumi be non ne gombira gya be mbun ko sote yidana gire ya to bawo de klobi ni sombo tubusiya bay ma mobo son sima onwe ne abana be mbi wandia ba sumi sam me so batura non ne rubun didiro yaro dafia nyire osanwa be ba projet so agbiye ntoro Ourama yibana gireso.
5: Bekem tenso behem lokotro dem bukuro bason seda diami a awazika wandia be bem beragia tabu ngami ya ngune sumako domi ton mena mumbaroni yadamo awasi biben sonso yembiru gura so bu sekonso besen kedia no so bane hete hankena kan haka itabudi behe igberu bimiro kawin bimbo adum geya nguna namo bane ambe kya be kya dago ewe na ego was ayin binindi yen wo lo sakia saka kya su da he gbini mi gandi suka bibe sonro ko be ko ko siam bimiro bu
4: se me so bi won dia pibi no babe ngwasin ya sigia ma ma gia me nwe ne bukati ne osina yin ya ko so me gengem yin yuma ka kura ba wure kpon sombura
5: sakiwa bimiro baire ka bimba baire zagi sondi bo besem uno be besen sosube banna ka be faidi nyino banna ka be wesena nyino banna be sina se petre yankuna sa sai so nyero ka bararu na nyino sai so bo ko be moru yosia awo sekie banna ka be banna sina se nyino de bane be mborobe bo be komande be mborobe de ka be bako na faibe banna faidi
4: wumbu kula bunti bama biare gasi hiten sanso bangu sumanu abdul kader Uga saa nyina wono kuro ndelege. Uyaka chef daro nisima nyisiru na walgeso uwi nomo eruti.
6: Tungu tenso saa mera wambibu saa bipi wikudu nsaa ntura anga wikume na ufaibon ya haa sekuru behemi. Nseme, ye nsekute tasano. Aka bifaa yeko kaikaka wikdiri uda uwaru ye wari. Ma ye nsoa soa baka simo kiswa ntono bibe baka be ye mfaibu baka baka baka baka baka ben dagare wisia. Yo dabino so abewa habi mbaka biko ya iba sugude ye makoma sekuruma
4: me awa sibibe ka wandia sagane robenti bama urama son sini ba mwaso
7: benti ti be wandia ba mahano nene turwa aganye nonne nega na anye ne ngako bara rujiri jiri ga mwami infection ba mo katontu ko bara ba infection agumo sia togo ti hu benti ne nonne no ho
8: maga ma hum bimiro kayim bim Bando sifa ka hon kwa ka hon ke sonson a mega wene bi ou même miro on bi on a on boho mega anti ou angati nenon

0: mega wene ana de loto drobo no meme
1: tomba garosora tombe bason etan sombro wirugo yiba ma nagire yira wonde asaganero buka wasi saganero bo bamben titin yasinye bama genno gopenya bimo kawimbim baso mesum bibunsia yakoga ngwera unde babaye ne promoa proje ya bimero mbwadobo kabim bwadobo ngaimo nswaso yeke benetogo yaso asure made grass one je gibo baso agbiye
2: sansi wa nyinambira gandi soko gulo ngbeng bekango nkomi paso be no sabe proce basuka akma ka kasi same proce ka tambu nyino so beren comme ngbeng bekango comme bimbira ga ika sanka gbewo ka ya sabe ngi ngi ngon ka tambu bus sansi ye sa eso so eso en so so gya ba me no sinami me no ye ba ma sian ye ka san bo bibi ba san ba sabe ngi dodo kan mo bo be nyino so nyino so sia me sun ben sabe ngi bimbira ga bo kon ka indo no mo sabe ni ba sa wa bo kon ka indo no mo pa ye ka san bitani dodo ga so ka biluko wi biakura kora azime ka rafid biakure mbiakura amiga
3: diandi dokobu ye nyeremua soa soa be akmak gibu batia bugban magan ya sobu son siruko wi jefin lafia uka sa igbete mpro tru osunsonwa yebana jire inu so adake o
4: ke ma za azuma ye tunan be basabe no sabo wa son siruko mamwa ken tenso son spesa ka be kwayera suka besen diandi buwa suko si menwene tiani sadimo menwene non sa besen diano non ka yiba suko san ka bwando ye soa soa haka son site quoi domin diane non komie wahala ga ko se
3: son site mbiru ba do kwa kayensa ba sen pian no bosi bosi isamu ba sen bia ka ba sen janu isamu ba sen truko wi la sia je fin
4: ta e so sa doge kwa yera buka son son si me yesamu ba sen titi ba ya kun we gandi yesamu ba sen titi ya mwa ba sen dian di buso ba sen ala fia son amera sa gun ka kwa me adama gume fi san ka kubu do ko e ba fi ko si mbiru mat konkongia tanye doke besendiano so yesa yemo besenti ya haka behendo kwa sa sonu doke sa afonu doke tonun dianu ngunu dodoka yembukata ya mwa eso
3: Jeni kpuro mbiru bebe ba son site moi nukudwa batusi amu i bentro sadakio
5: sa gushon sera demi sa diani kwa sam de ba magi magi ba han ye duge so adama diani duro ge ya san son ru kuma afonu ba ya sa kwa ka mori ya sa be gyade ya yemo ka gum pa supi huka uswada ba sa nwa so to sa sera ka gem
3: san ka ya si amu ngbamba komi ntona so ba son site mu komi ndaminami mi so ba son site ni kwa ma ben ye ba na jire yera Besen yesamo, besen gbeao, besen yinuso, sukmen suedi, bayensa, kwadubu, kalafia, yankasun wasi.
2: Koba nubatia kane kemo nyinda nubukatia, yinusa soko gula besen bine nukru ndabaru bambiragia.
6: FM, Nusina.
2: Demi nabe no semoning dabaro bankuna so be bansina kira basoka conseil économique et social kala se sa men bansina kira yira besem nga sidan kare munane be kara besem waron kare munane ba men no sina kintero asibiti men no yeba man sina yega sa ba to yira men somba do duke buka son ko yete para na sina gyan da yan ko won ra yiro ka yin da no buka yiro nka won ra yiro ka tena ka ti agira anda mera biba do duke buko yika sa men somba ko ko Kariko sonko yete yakun nansan yansan bankokom sonko yiro yaban na mwa biro ban biragia awo mesumboko sinama ba to nani sakana ba bi mama ko ma dotoke moko ikasan bo wa mesumboko ko kariko ban sina kira yakun nansan bankoko boko na mwa ba bon nan ikasan e ban nan somi beson besan son koyete tako na na kan nan nyan nan sia saramede besan wuso besan soma bela gya pa bawre pro nkanye son te yara ko so bin ye ma ya ba ya son ka bi son ko besan soma bela gya yin biro bana boko ben la kre wosi o meson ban sina kira dodoga yi kan wa yan san de tin en sans souvent besan son ko ban e ban ko ban bela gya meson ben wa ben gena tako ka dan sosi ou me besan ban biro bela gya ko men sir ko bon wuro gya meson ben gena tako ka dan sosi amembiru bane bebe ko magura de boko ko kareko yinsa besen bansina kira ya ko nansa bien tona banye nyewe ben son wuswa datan kire de mekpa gika santen tu bera gya benti banye besen bidente mosama o sa son ko yirumo basuka conseil économique et social ben son bera gya me ka ya sa ko be bono ko minagun ama san ka dabaro do wuswa so ko magina kura ni gin bera gya ko so ben no se agia me ba yara ganguro torobun bururu kwa anda me na boko ma yara kwa minja ndayan kwa gyandide gyana bayen toro nguro kwa boko ma ebulu gwa yanda kwa won e batre suru wisawa mi yen son tena ya boko na na beko wi Emmanuel Kaposhishi wi o ma kura mi ki asoko no so adaki
7: ligio nebe basan man son kobu bagwana baga ben gwa no ge kwa gibana gire gira december temmin no man son kobu buben yara bugia baga warugemo Besem benente siyansa kwa wusaw son ye pibinu geremuna na mon, wii awa obako, mbiare migum. Gwaruge, son ye tetasa, tanoman son kobu noma kemon, son ye tira, tabuboru gabe. Sae soba men noge bugia, wusaw nigin ba mero, wii rula lafia gunu, yo sobe danko siya.
8: Kabeku yi siwu kabehem, sinawoko sezoto, tumesari yi siwu, sa zama tokura, masa bebo danko siya, behem sezo milis, sa lontokura kabere baka,
7: Nigimba mero mbiro, weo ma san son yete ta san, tra noman son kobo noma ken. Sa e so son yete mgrugi, u gari swa, wikle tui sa nesto a gezo, u noman son kobo siyara wa. Ye mbiro, biwa ma biboru gaba, baga waru ge kwa, mo wuro benti siyara. Siyansa kwa weo san son ye pi biru ngeri wuna namo, sa e so ma gari swa, une wui nwegi dora wa. Dube unganu son, wui siyara kwa, mandigi yo. Baruten noman son kobo, baku okare mo gengim. Yembira, unuman son kobe kana, burebu kukariko, pa ube sumaye wusa adasia. Bugabe me noge burugo, bu yusan ligin ba mero, we rula lafia gunu, unigin tento mukana wa. Yara enso aso, bure so bebogo na ligin temo migon, busobe sena, de minga wene.
8: Noman son kobo, bela bambero ga toya la mokiso, gen buna bukia wuko, adama bakasu, bube sasani sesia wa, pa buso se deme sun, baka bakaso de. Yeso na bambero gara kasu gubeto ya na bisumi gubeno mutuke ya yeso na nalike tokuta mo baka ka bu tontro tokro budebu dema so mo baka so besen tonge nye besen baru besen barute so be suku dele buka na bisa kila nwe so be soro ma paso be bere duke ben go ti a ira ni so be be dampo si o na bu tu meso tu ba na o be baro ali hebi ya na paso na wa mle
7: Warugen wii gobe giro, wii usan siyansakbo, wii son ye pibiru ngeremuna namo, kandigin ba meru, kasire wii mbiru kusano bu, bakura wa, migun yara gibe, banyanu dodo gadora mo, babu wabu bibira.
2: Niki ndi soko kura kudu mbira gya, kwa suma be nonsia, me be se, son ko yete, tera be sen ke di nungara sabam geremuna ne, be mbira gya ban nuku do mo doti da dua, be son mbira gya unsire de mo me, Bin son koyete mbira gya bebi basan son koyete mbukro gawo barade sa e so grasa dodoka nuntro mankire be kebi pibrun grasa sa suka suepe mgrasa bramiria sa e so grasa e tatura bin busiru so bu tomo gwasi gwasi gwasi babe abenti tomo buri ya ton no ane mi ko ngwasi budawo yega san ke dini ni bamiro ka gwasa buko grasa yunguro luko mime mbira gya bia buko daba ngrasa yun nido yiba ma nagile baranka kuma ode mesum mo yega san mesum kobi kwasi ya nada yang tura bebe basa ba son ko yete mbukro ka beba son so mi ba ba wa bu go yi bonoko yanne ibara nagile baka mesu mami anda mena ginte giande be ba police ba ba to yara be ba gay de gay bin ko mo de mesu be tempo si ba ma yeng na mata ma bin gawo be gariye na nande kula ba police ba no magia ba ma bin kaso mo mesu tombe ba ko wa bu ka be no do ke ga ma wene asaria yeng wene be dia ba ma be dia anda mera bebe basa ba tambungire so ba dene de koma de mason takura mo yate ama berun sabu banne angirwa no ka de ma sintero mo pa grasa ya mana ka de ma ban ban ma no gwasi mo anada ason ko sa ye ya nada ya ntura ye ba dabiru baranka ben sore ama natama ka ko kari ye be ba police ba ko ba tambe be kropita ya ko na na yun somi yiga san besan ke di an bira gya besan ke di rungu so adabu bira gya san ye yi miro bisibu ka yemba sako san ungele ko bebe wa san yesu sui san wo baka san katoliki ba gyanzi ba kura da san bira gya buka be menon boko yibrako wonka won mben san ye te mbira gya buka yunguro ko ama de mena son ita ye tombe ba mon buko mi busa yika san san dodoka buko bu gusman sira yesi baka won kwa mwa ye mbiro bu ben la kre wesi ya bu yesan won kwa yesako du won sa yesa duwa min kwa ma gusman de uga sun kasan kulturi ye mbiro yesan dodoka de ten yesu wasin san won boko nana bu ye komi bi ba ma san ba waroge wilugbi ye ba ma kanan bebe ba san ba waroge na ma kuro bu de bu bu bebe wa saba police baba sina sino ngere uno mpo ben tira sigura me kayira sene suka ba moko miro bisu minami kun ko ba no ba tia ka ne kam tina ka ne yen ku ye ka somi so go be sen la da ba ba so go kura tentu kun biragia FM tentu kun da baro bambira gya so kru an Nigeria ntemo paso be no sia me tombu wira kru nsaka bana da ba wonde bia ginteru a sibiti nonsru no baita iso sama mi enso nyindu msire de ma ningo yaka ga tombe fuka mi ben da te baso ga gono yombira gya sanda be so ko ton tem so ami ma de ma be de mesumbe e rafi gibo be tempo si anda mi na ningo iso te tombu wataka kru nsaka bia ba mo ami kun me wi sa ben sina sakpo wi wo ben sina sakpo wi de ben sina se on gari una one yeka sa eka dariri baka ningo eta ka nanda ka fugura yeka sa ben tombo ben dabu ya boy ya to ningo embira gya yeka dariri baka da ningo eta ka fugura ama mena baby pasa ba wa ningo en so baka tora mon ben dabu an de me ben dabu be ko ba be ko so biba ma bibo kum biare mi anwa me ka yira sane so ka ba bonoko mena mi kun sanka da ba do wu so so ko ana ni jan tengia kwa sin tengia re paso ben no sia men sin temo ba woro ga so men bon ro no ba yu se be be sa da ba o tempo si obo ka be be be hen tom go tengi ga da ba o tempo si bu kro bo ba da ba ni no mi ba ba bo sina bo sin re mi ka sa ma so mbo ko ka no ma ni ona me so mbo ka so mi na yin sa da ba ro tempo si rung be da ga anda men a be ni jan tengia ben san ko san ben bo wi san o da baro ban gari muna wi Ibrahim Manzo Diallo ka wi kwa wi basuka Mariam Bubaka Umaru biya ba kura mikia ka nijente yiba ma kura mikia yiga sa biba no mai te badi yiba sa bu ko kare ko yiga sa shinin tim ka pesen ton gon tem son so ka numa ne ona yiga sa son si do do ka so na na su su nyiro so nyiro bonoko besa ya mo wan bira ge ya mo wo annan ka wan besi bonoko baba wuri pro yi sa besen wo besen ton go tengi ga san ka la baro mo san ka la baro gi amo yen so aso abaka menoge sina sene so kabe bonoko miro bisibo sa ye ka sa te tukun da baroba ye no amiga ma sa ta sikara mun da baroba pa ma be no sia gisonten won suru no be ta so so wa mi yen so nyinda tia yen ton nyinda yirule be gbengbe kan banon tia iba so koma ligue de vacances ba ko na na po yen demi final bi ka so ya be saka so gibo ka koso gibo bi ba ko na na po kona so re na mi ya nda yan kwa ko ba inne dede gbengbe kan banon ta so yirumi ama ka pia ka banon ke du drawn no bude gege ika ya mo akwasia ama mira bi ka sa ma be bi ka poporo na ikibu be gon ma yen so so ko dain du dege dege ya mo akwasia mena sano sano nda yan kwa koba ne na so inna gbengbe ken banon tesu yede mbira gya paso wasu ka pesen banon bura meri be gine gine tem be ban yika san pesen banon nora banon dia yesa la so pesen tom ko tira min sa so ka kan yanda yan kwa won nora yiru ka ni tena ka yiru ka won ko gume won nora yiru ka tena ka no batia be ba ne be ba so ro pere yika san banon dia be ntimo pou ma enso nguru ko ya enso so be ba ne yika san bia san si doduka ma yika san sen banon dia en sare ba mo so ro pere buka me me no wa mi e ka yira sene so ka ba banon ko miro bisu mi na mi kon san se wa mindi so ko kura Argentine tengia paso ma ben no se a Argentine te mo ban no do mo anda mera be sen banon dia na andrian go ne banon dia e sara so paso ka coupe du monde en so so ginte ginteru be Espagne gibu ka ka be Argentine gibu ba en final so ya final so en so so na adema yin wi gobe yirode yasa yasa wasara ga yadwa no sina sero yadwa bebe wasa banote so be mbira ga yin so aso abese yigbete ta abese banote so ngeng wa basuka fifa ya ya bebe wasa ba toro dodo kanu kwa banote so ben so aso babe bebe sina yengwe sina ka bi yin ka be wene babe so ya yin so aso andame wi Leandro Paredes wi ten banote Baron Wakru, Yomo, Buremi, being weak, being Tim Barant to Umberagia and Dia, and Baron Dodoga, Bade Dodo Kibuso, Argentine Timo, we Baron Wakun Saka, Umma, Mo, Yosomi, Nahuel, Molina, Wima, Baron Nobayu, Iban Buriami, Ummo Sugo, Tiago Almada, Winti, Gavi, Wima Sami, Espine Barantes or Benti, Baby Baron Buriami, Yvan Bang. Ban man ban dobu so tsaye yanda da kwa benting yanda da yan banon dodo ga so mo me ka yira sane suka be bonoko minamikum anwa da baro ni na mo gison botere na ka na nka be bonoko min no na mi ma suka se yai na ndoko be yawasi pa ka ban kariya sakwa besen da baro baso na be no sia ga biro ban sia ka win dirige ba be men no no be ta se sina gariko ni ba maga sina ye ka san bo sina bu do ko me son bengwe du sia o ben beke me ringu ka ta ka si sina ka me son ba do duke so ma ba do duke bo ko ya nda yan kwa won ra yiru ka nyinda no ba yiru ta be nda ba no sia besen da baro baso na ma be no sia ban sina kira ba so ka e conseil économique et social ye ka san ban sina kira ka besen wa sina ka besen wa ron gere muna na ba ba to yira me son ba do duke ka son ko yete para na sina ya ya nda yan kwa won ra yiru ka nyinda no ka yiru ka ron ka won ra yiru ka tena ka tia gira ye sa be nda baro no sia Yembiro Nigerian tengia na ba no se menja soro ya kwate ton go bun sak de ton wira kun sak ge mo ba na ba unde bia nse de maningo ye kaka tombe fukura mikun Anwa da baro ni kabay bono kwa gi son boteni men non ami wi inu sa boko wi o man takia ikane siro David Tamuzime non ma ma kwa se son go da baro

0: Ngbereke ka inge ka gibu mero bisi asilama ba bebe ibi bumo maikin bu darubu nke uko babanda tu me yure bumugari ndebi ba darubu parukua ika budo benke udite basukumu centre dar al quran al karim darubu nke udite centre dar al quran al karim ngbereke miata wa ke udite mima darubu mere mera bara bibe sonsi buko kpe bu me yure kpa kpe bu me gari ndebi ba darubu parukua centre dar al quran al karim migum Badurduke bubenke usoma turiwa ndan kwa sibiti batre suru no banese son no wundi menna bebe ibibumo ideika benisa damigun papuwa bubudaru bunke umbie sonsi sabe bagina ku ke okwa bi kayinsa bi pobu bekruwa ba mara arwa bi basa gina ku ba ke okwa ben centre dar al quran al karim migum banwe buliban bengira ku ntre sira girunene bulletin de notier paban kayin amason ben sonra sisina mara buko ma ka buson siru ko sina ngwa ben sonra ka nuni yare nkirin de gina ku benke odite mima yembiru buko bibe daru bun sonsi yemma san français menenti babu bere migum ba bibe banda ku daru bun gire bu yore pa banda ba ku français ngire bu yore nde men wine yembiru so bibe ba san ba batro ke udamu maba kinumo saka sa banda ne bu daru mu meri benke odite mi babu airu wukia sa gina kundi mena asibiti ka suma bu buko ku banda ne nde men ba done mo migum pa banda ke yesu nde men wine ambenke odite dar al quran al karim kasu agbembere kem pave yemo antro pave yeno nyinogwe undi so aya gera wenno nge ogia kusuban sun so aye aye mo mia benke odite dar al quran al karim yawa ko ima pe ibu kankara su suwa itare o kamtia ne no bayiru nobu no bayiru no batia nobu yiru no baita 01 47 57 65 28 ngume kantia no ba ne nobu nobu ne ita no bayiru kam no ba ne 01 95 54 37 09 ko ima pe ike odite ndiete alfa zuberu zato inu susi ko pe obe dabal ke yankere nde me nu ami ka centre dar al quran al karim subhan bibu gusun so ason si nwa baba ndaban pia buku edere
1: gamia ka yenge gagi bukuro nugu dobon toraturuma benta no yete basugmo adentare yo mia babusika budebuko undan ku asuma baga asibiti ka asuma bu wi woriya isifu wi tan no yete mo ka songoro adam mohammed zakari kama wi mohammed bali yero debakia bugamia gibu dosia yen sabo babese usubusia debako na sa asuma baga indi budwe sen ka asuma bu girai asuma baga ye yira bako debukia bako gasi hirusi gamia ngunu kuro yirin biro ndan ku akoba inenji wi be so wi dino wiza gara agbembere kegi ka patro wahaba ka kinza kosa kama do so wi baso mo chansolier le pe so rigi bago na bobe uton tariwa se nyan ka besira undan ku asibiti sanam ko ba ku ndi tega wonu ita nugo ma na mi nuga saku babu wa wonu ita so wo tentira ta yesi bunye onkere patu kogone yembiro nkwa ko ba ine wi sonkoro adam mohammed zakari kama Mohammed bani yiro kama wi woya isifu babu de bebu wukia deso baba anwa amigo dira ko na bo deo tontare deso ibaso mo freki banting ka yoro champion kama deso nene nkaba sanda wi la matu ka clementine kpara ko gianje bago na ba ma deo tontare undan ko asma bo ya bago deni wirugo inye debi nso aso babe ntandoro kanu kwego ikawawa ampeti beninu aziki ye wahita frati abogo kanu idore me ankanpeki wahita frati agaga mtb tambaga ni bawa adore dauna wero baga yugura mawa dauna tiro amatansuki higino ye mi banye ngagwe ikawe omena gamia kenge gagi wukuro bengbere kagi wukaminti ekuro suko kaikome sudata noye temigo basogumo adentare baso nugo do tusia sa asuma bagandi sendan ka asuma bo girai dura do biso agbiye dura president abia buke kawi o ya sifu wi vita no yete basogmo adentare mo be ma bo bor gabe so move africa ya wa mi su ibranti ya mbiere mi go kazere la relève.

0: Monsa lafia gorado wiwi sang ben beken meru ukate sama amgute ben yigbe bwe sego yi basu nika sang bwen gangin so aso yem bukulo yak pe mamine uka miro bispo nos ya yande an kwa won won patro won wisa wam yensuru no bay nese nka yen son ne di nka son no bati agire ye gamiam biragia bako na na bo gangin so yen wuro ko yen so aso amine o miro bispo kan be be sain nan kia do do ka dore yanda dien dora a yabe nan mo ki dora maki sa yan tra ikura boy mbiragia gamia mbiragia ikpen ka ben kian dora in so so pe mamio ka ben nosia me sa ya nanda ya ntura ya ben santira si ika ben bure wa mo isi na ika ben kian dora mbe santira si I ben tire kamu de ya sa so ko matike ama kian ka mo tire kamu de ka kian kura me gbe gamia chef d'arrondissement banco ko kian ka mo tire de minna sanu sanu so so mi me so mbe sen gani tako na na ko ka usada wi musala fia gorado wi sa gbe ka mero uga sama igbe gbe go yeka ganye barawun so asure ka ganye barawun bukuru yone so be me nosia seten we gbenbe ke meru we bi san yigbe bo ese ko yiba suin yuka boen ganin so ni so ni ruko yem bukuru yo pe mamne ka miro bisu nosia be be san boen bi gbenbe ke bi me ka wan gbenbe ke ntimo me ka I we be pak pe mon pa ka ben no sia me ko ik pen somi ya yin san ben somi do do ka ye mo a dien ko na do na ge dien ye na ye mo de pro yo ko somi ye ka san bo en gan yin so ni so aso yin so aso be be ma san ki go bi won e go bi mo ki suki ka somi ye ka san so ni yin so aso ko ik pen I ben go bi do do ka ni mo ki ik pen ben ki no ben no ma ben no e ye mo ko ik pen mo sia ben dan ba yire so ya kam tia no ba ne tia Nobatia, Nobatia, Nobayiru, Nobayne Basomo, Katantogo Balance, 01 94 41 96 79, ou comment que Kamtia, Nobatia, Nobayiru, Nobu, Yiru, Kam, Katantogo Balance, 01 69 66 75 20, ou comment que Kamtia, 01 49 25 05 77 kabaton kamtia ne nobaine yiru nobu kam nobu nobayiru nobayiru wi musa lafia guado wi bisan igberu yeka ganin soyon so as ba ganin soyon bukuru yone so be me nosia sanka da ba sanka pranu do usa ye gwan san wi sekaten wi musa lafia gorado wi san gbengbe ke meru wi ak pe mamini u ka meru bisu no sia gbo ngani so aso bu ka somi ye ka san be sen de mantu ka usa da de me ba miro ka ko kare mon de me nyan sana ye ka san be sen de mantu ka usa da wi ak pe mamini ku ma ka meru bisu ka yin san gbengbe ke bi bu pro bu ko ye ka bu su ko kare ko ya ye ka san bo ngani me son so ko ma ke wale so yin so aso wi meru bisu ka na mon be be san ikeno do do ka mon ikeno do do ka mo ko iko yin san wi ka somi be sen gan yin so aso ko ipen ben keno do do ka ko ipen ben wo bu kro bu su si pe ka ben keno do do ka won ya be bi ma mo I ka san go bi ya mo pe ipen ka somi ko ipen kan kra fun damba yi so I ben go mo sia kam tia no ba ne tia no ba ne no ba tia no ba iru no ba ne ku me kam tia no ba tia no ba ne no ba tia no ba tia Noba yiru nobu yiru kam ukume kam tia no ne noba ne yiru nobu kam nobu noba yiru noba yiru wi musa lafia guado wi sang beng beke meru wi otne sube me nosia be union progressiste le renouveau kagase samin so lankure ben bukuru tro basoka gingre abdulaziz wa pe mamino ka mirobisu nosia me yega sa ba sente tete isa to mambira gia isa ba sen gum tete isa to mambira tan delegue ka ba sen conseil ba sen gum conseil ba mambira gia tete isa to mambira gia ni ba sen da baro baso sana ba nosia me son be bi ba sa ban sina kira ka son tete to si basoka sina yana to yara me son be bi ba sa kure bien tan sa nda be union progressiste le renouveau ka bloc républicain ye ka san kitaro ye ka be wa be tem delegue ba mbira ge be san wo bira yin so aso ye ka san ba tirunu yi domi ba la so kwa te kitani mbono so me doti ya dua ya si ya dua yin so aso ba tiro kwa be ku supreme banko ko ba bi non sia me kan ka gam ya si ya dua yin so aso ama mera be ye ba ben tirunu ye ba mo sia be san sina ko be san si ko be mbira gya ba ba kayira me bi ba ko so ko bentire ba yimbira gare ba ma gem ye ba girumo ya sa anda meratin ben be kangu no gumi ben wo bira ba suka ko so mbira gya be so nan kure bi apoko dirige mi ya mi kya ya ye ma san gamia arrondissement bira gya ba ora de yo be ma so nan kure bira bana ne bi apoko na na bo dirige gosi me ye kayira sene suka be bonoko gison boteni menami kun 55 para do gusawa wi basoka double jul ka wa ben beken gire wi akpe ma mini ka miro bisu no sia me wi benim bi arwasi biaya anda mira bi arwasi bi banon soko double benjamin wa se sami wi o ma son apprenti rumo o ka son merimo o ma se dono mi nyenun di sa ginteru ataratandi ka gison ngurame on sere de ma yo don nyenun di wi son yirun nyanon duke o ka kura yo ha mindi on tura son ko yo o ma gura me se ka gison ni no en soa soa camilo biso no siamo wi somi o ka bimbi arwasi waya ko ma sa wi benjamin o soa da kina o ko kreko o gura ma nyenwa anda ma mera wi e benjamin o sa me ton moko wingun ya o masan ton wi ogun ma o dikasa batono ka turin kamase dahme unomo en soa so bebe san e wi benjamin inungwa e gbengbeke ngunu ko me mi wi gwa pro ko ipin iwo mbukro bo no sia ko me ba police ba ibe da baro kiya ko ima pin e kankra fun damba yiritare kamtia no benne nobo ita no benne ne yiro ti ita e kam katon to gobam 01 95 39 42 30 wi double jul kama gbengbeken gira wi ane sobe me no sia tasi karabun para ta swimming ki bebe basan ba ligue des vacances en soir bi be ba pe mamini buka miro bisi bu nosia me gison adami siyiri ika san ba besen bin bran tiya ba sokman ligue des vacances boko na na boyen demi final so nguro ko ya en so so ba miro bisi bu nosia mon be ndan ko akoba inne dede bengbeken bran tesu yemi ko na so yin na mi be us sacration bengbeken bran tesu urami ka kosu kosu wa kosu wa bila mixi katen bengbeken banon teso wona mbia boko na na boko na sore na mi menna sanu sanu na so yin na mi paso waso banon bura meri
1: bebe ni da banon bura kan meri ina nyina gen gege ga kan krobu ka drobu kuro bi bukuro igudo e banon ire biru ko asibiti ni tunu tonru batu hono agenda no ka ti asunu betan so nda iru yu kan ko ba ne dede ibe ndra weru su pa da nyina sin atabe banon ta ye baka mi bebe ni disi ka dra weru dege dege nyina sin atabe banon di ayen ka de sin an sa so ami be gaba nta ka mbona filikum banon te hubu ka nyina pele gibu ye mrebu ekipu eme bebe boko die budu nyina sin atabe banon ta ye baka mi wetekwa yeri babu kisa dora bura bura ntona yela yu wo mugu banon di ayen pe hedan wi bagudu woru mugu ka yi ben tombu boka dumara ade no sin ambuka be no se be subo gunda se sikuro gua wo dura kondura gu nda konu gibu kpuro gbengbara ka gibu ke poko wo ka guru ka gire be ge ban ta ka gibu kala so bura ado banon ta wuta ki pati sa sa se se poto ka wo tunya sano kiro be no su nya ya do min do kra ko sano ngari sin ayin no sin ka won sano to da suwa be ge ban ta ka mi bona fere ku gibe ka be yina pelong banon ta wute be win ta go sun da dun kira
0: wi araji Zakari Musadiko wi akpe mami uka miro bisi wono sia fambure ka ingege gagibo me gison adami siri wonsu no baita so sama mi nson nda yiro me fambure mbiragia bako na na bo ben petank dia yiba so kmo tura to bako na na bo en kombo nguro ko ya yanda yan kwa koba no e koba no bai ne dede yanda mera ben de ben so so kure no bai yiro bi bako na na bo duemi yen so anda mena kure ni no nomi dodoka sa nikindi kalale dari ina gesubantaka gando bengbeken gando mindika bengbeken wunu ku kasage gamyandi en soa soa miro bisu kama bebe wa fambure mbira kya ka sinende ka inge gege gibu pe na fambure wa pe ben gwebu bura meli wi alaji Musadiku Zakari wi ani sube me nosia

0: si bu mi mai ka sun swa tigi no me ti na me na na e bo si o me ko ba no baita ka ne ken wo kra no ka tia ye so ben ke tem pite min di ko ya so sara ka be sem bulum ke bana i sara ko adami si batre sara ko anda ma me na ga witi sa ka gi son bu teni son e ka sa ton an kro ta no mo ko me an dro ta no mo ka kya nyiro kya an kro ta no wi kya ko me an dro ta no wi kya ko an kro wi amonyi no ko me wen dro wi amonyi no ko wi kira kaya saka somi yesu aso sama besem bukrubu sabi soko siya sanu sanu suka fagi yeko sandawi zime biyo gani umbiare mi zime anasa puna
1: kura ndoya
0: alafia
1: naega tunguru naega kwa kari
0: awo
1: nasi yara
0: gawe boni lusien mwaka wero
2: hewa son yiru
0: awo
2: anaha kura
0: awo to ama besem bebiran dirige winti umbiare mi bui shabi bata tabasa mugiru
3: Onika wero. Ana hakura. Ehere siwo. Me bihu yo hunsa da gikpuru na bitora.
0: Yamura.
3: Kama nkire ayi kani shuru gawa gbemura ya ti petero. Abi bulu form.
0: Yamura. Inu sabo ko ya ma son tas ge ta kya me bu teni ki ka besa non don sandane sero David et tamuzimi ama so gina do sa so da ki piku paso gram.

0: gan patto be kanti ba goddum
1: hanne arwasi be hanne te dina dotti be hanne arwasi be kanti tinu yiti mu hanne arwasi be yai dotti be dum majji sanne sanne sanne ganto yite dotti be be yofi be don dotti be gonganun dotti be yofi amma su ka be titi mudum jofo ko acci fa be kaiki be boddike du wodike puy hanne kade mawdo suka anna mawdo suka anna mawdo e am mawdo to suka fama nayma ba kade awawa hokkidun ko goduda awawata hokkidun ganjoni to dum hewto do dum wodike sane dum hewti du hanne bani do e bammu nido titi e bammu ba babi ko batanamu o wawan daga to baba bati don tawa o etti halaka o watti ka bawo makko kade baba tan do mo on tawa dum welay dum ba sedda tawa an bo to dum to bene baba bi jike jantake bene suka kan kade jantake no oita an battane mu wodata to kanjun joni haiki sukabe fa dum wodini dum to ko sukabe be daga to dum seloy daga to dum selto fa ye dede to dum gijjani jondo to dum gijji jondo kan kadi sukabe be jonka witaake seli kade be don kan kadi dimabe de majjere be nun no amma sukabe accita hakko mi non non yo men accita hakko
0: en jetti yabi alu joni to en etti kampelati be arwasi be na sukabe don filaji do tibe en filoto filaji do tibe en filoto be kikwa no filaji din kaden wala hande joni filaji joni banena ani joni ni do file bia o hala ka do hala jawtu kando e fila mako kan ka ka hibbe din do no no no alwasi be ho ita fila do tibena kan akki be jida kaden lato wie be kitna ki do tiyo
2: non me milata be anana do tiyo ko so me duudi
0: Beadna
2: kam emili yore duniaru an duniaru halaka mudu sadunu
0: labi
2: to be emili duniaru to diwata dun to me kapano nali dunia hapatako to gonado hune huke bata adonu woni yore ne kebata adonu modon to dadu ko keba anu kebile dane yasi ganto jida dotijo maa ayawikedu kada yetata dotijo godo ta yetay do tijo goddo do tijo goddo mo jogi kebal nga jidda nga ta bata kima bo ngal lebotu awaba ta no neddo battolde ay kitaki nodu ta wi nyande ja hata batto damo anitan go nga battike daga to yima do yi adon mo anna o don bato hokkidun kokka gungu mangal majjoodo kadde a hebata ko dalto ida on kanju nun biisi jon himme
0: mingeti ida fiamengo gero setta ko minja yes.

0: injeti dege
1: na
0: akune alwasi be joni e kambe lati be hibbe kinya be nun wayli do
1: gonga hande ko mawdo an odo bati kan on non nyanduji duggo duudi on kan num uri henyitingo dun joni kam uri henyitingo dun joni nyanduji duudi to to nyandu duudi to tuga yahi nyamo ko nyamo ta mudum ka ko walti akati gon o waltata hakati jiata modu sayni pina tawa mo e wuro ta fini a tawi mo tawa du o wala deide gon tamiji a hollita mo don goddo mo inama foni tam mo ina an to dun tinnaji fu kanko arta fonnite joni ko buri wa lugo gonki meden ki kan fu bura shaka do e jide aminka
0: gon sai
2: na
0: ko men wayli gonki joni kambe lati be hibbe men wayli
2: gonga ko wayli atawan jon ko wayli no lati kesu natudun mino sukabe wonbe jon kade ko wonno edotibe mino dun wala yamen kade gam ayotata ko jaha wuro ma gureje jotoda tawa sukabe e jodi edotibe tawa be wakati je gomnane e wurno wakati je be cubata tawa be jodi be garana sukabe filla jande no gan jande no filla be garanta dun kambe daga no be ummi noy be umori fahane ko be kebe giido sukabe umotobe do kanon be kebata ka dum enanta dum ganto be gonno ba ko nanta fawi suka ummo tawa o nyama dum no nana o sulo nyandu ngol o nyanta suka ummata ko nyalane wore hanne e nyama ko suka ummo ba ci gayi ni do ummo fuda yare goni ho tawa daga e wuro do fudi tado fuda dum daga sankata ware ba ko koliri
0: baba na iya
2: baba iya
0: batata goka
2: kambe yayi din dadu daga don ba e ron to hebi futa o tagga watta yite o foda baba e jodi do to daga don sukata hanu kayoda don kolla dum lawo ngollo do hani tokka mino no men umino ngallo men tokki to men ji mawdo ni hani hanu men anna wodo mawdo no an sukata ummake hana nyama dum no nyandu ngollo tagi e wakati ene do hana nyama dum suka anga ummake bata ummake do e a e baba on jodi ba mo tebu wadi baba hoda choda o fo on poda on funkoti a jurgi mo wajo do mo den ba to wadi nu nadia e mino me suka be nu suka ba do tibe to jodi no do tiyo to ba to e si konko e mun tabaro e to wi suka e tanaru ngel suka du handi ta to foda ta tabaro ma tiro fa abi an podo si ga to foda si ga do jabata suka o baba to do halu ngo fi adu to joni bona ata nokun hanne e minon be dum na minon wono babe age jonta minon hokkata suka o almeti o nangina siga nge hokkata men boba oba mawe wailo nangina nami noy men batita suka ko hani suka kan biwo hamarefu no kolida dum non aneri daga fini ba hande suka be gonna on wobbe nam be yani mawdo me gando be ummake de to mawbe be ummi be mawbe jawata wakati re suka ummi umoto mawdo hakati ene re yebata ko suka gando kuje go mawdo wadana wa suka mija am batido do na hande wida on suka o nani ko hollata mo don fu o yido jaawo kanko ti to yahi fu o wutina ti mako ande ba taiti yomba gureje du ba no kuje du ga to woni fu nandi am bato suka be walta me ba no kungo suka na on to walta bata yami dotijo suka e mako to walta wada lewru girame a wodi suka do ana to walta ko to ono bar haydi ko laadu no ko liraadu
0: wala
2: den hanu waylo wakati re subaka no kiki de nyalo mano wakati e fu ana wakati e nedo ana deede no ko nedo suka o wonani aw golle to woni to golle de hani wada to wayla ki fa o bendi o gayni hu ko wakati den no mi jata bat o batte ma batinamo den o bendi o gayni den tawe batinamo no hota no nawnande wala tado
0: to wodi
2: daga o bennaynu patinta mo tima ko lamo ko hani o wada e ko hani o acca den ko tawa foni tagi
0: ngeti jawji awdi anoko kana
3: mi wodi ko ka jamam den kan ko godum mi jama wala ma ina ba joni suka be bembane wodi hande joni goddum go ette ma hande jawdi go ne ka woni be jida dotti be bem etta ma wi dotti be nu wodi jawdi go ka wodi da suka on suka e mudum men heba wacci ko be battontida
2: e wodi joni arande do tiyo wonano to e wodi jawdi mum fu tawa e jawdi ni suba nyalol kan hokkata suka wiya gabado ko manun no e gabori du yo fitinta hande to gonne no awdo tibe go nan wodi hogo gira etta hogo ngo suka o anna jawdi ni kebo mun no yenni hebira etti jawdi ni tammi hokki suka o ta dabi jawdi a hokki suka suka mi wadata he nyama to nyami kanu daga jawdi na o e wodi jawdi mu cedna e giba mu moyifu me nanda be poda waro den hanu to doti doti be arande be cirana hakuto be ta subi hu nyalol be cutata be ko kasuka to be ko kisuka bo nyalol ngo be jofata yo be gona be tokkimo e biyan kanko je amma be jofa be jofidanta mo hanne e wodi suka etteteedo me suka o cedna du nano e nyamu hokke hogo gira jawdi ni do jawdi ma no bata haydi ta habi ten kujo ma sipu ta sipi hu ta wadara gine ma ngo jida choda arande ba suka bo be nan to yidi ba fado me sai tawa yahe choda ne waitiane auto yidi bo to suka o yoyti seda be to ko tira suka o to holli fu kanko yutata cede de gi makko yoba tawa be gaita amma hanne suka yo vitande hogo gira nyama kanu andi suka to gabi jawdi fu mo yifu nanda ma igo munnu suka to e wodi jawdi fu kanu mo yifu hada mi jayda e cede na e giba mudum mo yifu wida ma wono saka munnu no dum acca wa suka majja mawdo de min kan gota ka batami kanu lati dum fu daga lati be mawbe no daga law hani ko garata fu gabar gabara dum a hagadun ta yo fiti suka to yida no foti huta yo filani dum jawdi fu dalata hanne ata ba cuke se nana no nyamo e bani jani jani ni e fiame mo e lugiti ni daso adai na wallo e lugiti adai ki to suka wonta yo wala o bato mawro nana no me o bato to mawro nana cede no de na e gibe mako nay o yadi to mo o bato do ti yo wada me den do ti be hoppe noddan suka holla dum ma sifo holle do ti jogo ma wuro go wiya do ti yo ro me ummade mako minon e ummade me men jiburo wala godum ma no ummi lawo ngodo tokki do tokki ko wari o hebi jawdi amma hanne dum wala no an cuke bete o make dum fu dum na e gib ma at masinare no a wadi masina janne fi ado alu kiti adai ma do ti yo monu joto la gi choda bi ayke do ti yo ro wa holete joyre
4: ay abi ala beida na
5: beida hala ka o me mo ka da no kuje go nta dali ana wi jawdi nin tin nya jata sukabe
4: ko je
5: gan engodi wobe latibe woda jawdi ata mbobe woda jawdi be nokku ngombe godi sukabe wodube hakkilo nokku ngom tawa be godi sukabe bomme abi an jawdi tin no mirami min kanto dum buri shadugo woni illa etele gan dum yawo matawa nokungon do tijugo tawa o jogi suka makku no wodi o uminabe no hani amato dum wale dum gi isuka ben to gi ata nokungon o tampa suka be
4: gaume
5: tampa be jali jali kade bawga ngal o wawno daga lawnga ngayo tetako himme majunaw to jogade suko daga petto no holbe ko holabe boni amato e bawni be ko labo boni on kanna
4: yo bo
1: naam
4: no no na
1: to anni hala radio no
4: eh la bi
1: jam bore pete go alu idi don tukugo bore ngi alu huli ko batini ama bore ngi jamaa cita hakku
4: oh
1: be jafo ngi fu citinte no gam e do tira nunna
4: labi
1: mi jun to
4: kan wadi ni
1: to yidi famu go de to alu bati fu do yidu adon hollugo hande hakkune do tibe be rabe don nun to nyanga fuddi gan to en dali wawa ando tijo ta holli kado eh to ni to do tijo jalaki e rajo mudun to holli na anni be fu ko e kite mudun nun
4: labi
1: do tijo hito kado e rajo hito kado to do tijo a do tijo a jottako an adogan jahato adogan bitado to e rajo kanjo do di sukabe a holli be kamada ando tijo a yauti ye rajo bo wadda kamudun hollabe to hina an jodi do kam buita nyamugo
4: labi
1: kanko jodi kanko kam ko buita nyamugo to den kite ma a hitige a yauti hina an to lami do lami ke ko o wiitige ko lami do goddo naati fu tila lami do cakti do naati o kite makko nyamata yakati ne do
4: tila
1: to e jide an non de de ka alu fanin no ka de de don nun ka hu citi do
4: min yetti goka nona
2: na gonga do ande ko baton wailo batago mawbe sukabe yeyirajo e dottiyo ɓe ɗo wattu ɗum kitay gotal ɗon dottiyo golle warata yeyirajo ɓe fu golle gote nun ɗon e maɓɓe ɗon to goto golla e mum faɗi oɗo golla e mum wirtatako ko golle ɗe yaha ɗe huɗe pota sey ko dottiyo o golla e etti to etti yeyirajo o etta yettina to hoddi to ni dottiyo on ettata yeyirajo e ñoƴƴa ɗum wawata ɗum tawa ɗum wuto nden ko golle ɗe yaha wattuɓe ɓe fuɗi ɗo ɓe gatta sukaɓe daga waylo ko lita e gota noon ɓe goni to baba etti ɗo inna wiya a kanumti say kanumti e woni e kayo e wallita amma den kandi ko liti mum o hollata falton e kibaba to kifotti fu a tawa noon suka ba to wuyti fu eɗum yawa fottoygo
1: wiyo accuto hakku
2: braji
1: ayi de himɓe sappo ta etti to baba kollito mum e kollito inna fottata a tawa ɓuurai himɓe ɗiɗo dow himɓe sappo ko kolliti maɓɓe fota ɓuyta himɓe ɗiɗo ngam doole a an hina to wiyama gacce yeraɓe timba wodata gacce enen wurɓe ti en godi gacce ko ɗuuɗi muɗum fu enen wurɓe en buuni ɗum wa gacce ɗe mawɗe ɗe enen wuniɗe en jaaha en dontiyano yeraɓe ɓe ko ɗuuɗi no nunu e an dottijo laatiki a dottijo nu a wetata e wuro a hirita a ñallata e wuro a hirata e wuro ta wari biɗa kiite maɗa ɗe kiitotoɗa ɗe ɗe hubutu ɗe gona ɗe gollo a annana wuro a anna ko wuro ñanta a anna ko wuro hollata ka wi wuro yeraajo bo a tokka kama yeraajo bo yiya kamara ka ka fonnitaki e nonno ko lita ɗon suka a annano ba ko suka ñalliri a anna no wuro bo ñalliri a anna no gohiri a wawito a tawi duni ɗanike fini subaka a dawi daga duni finai a anna ko wuro ngo wondi a anni ɗon mbata wiya hitoto ɗon kiite maɗa ɗen boraje gonɗe jahanɗe gaɗa uma
4: min jetti
1: ayi
4: min jaha jonga kokki en kamɓe laatiɓe wonɓe yaasi bo ɓeɓe nayi en seɗɗana noy billay ka meɗen ka juuti ka weeli bo ɗo nani en kamɓe bo nonnoye nun ɓe jii fillaji meɗen filla meɗen hanne laatiwa joni kamɓe laatiɓe hiɓɓe e kamɓe alwasiɓe joni ɗume noon acci baddal maɓɓe ñayɗa hande ñayɗema wala semme hande no arande woodino suka jeyayi ɓatti dottijo gam heɓa nana ɓeyre ma bo heɓa no jogorto ti makko o fama ɗum gam ɗume noon jonko ɗum saɗi ɗum saɗwa din ɗum saɗwa puyi hande no poɗol ɓoggol saɗiri suka ɓattata ko dottijo bodoi ɓattata ko suka mo ɗume noon acci ɗum irin noon en jiya ɗum bandiraɓe wono wonɓe yaasi minen min batiɗo jiiɗi amin oɗon bo min jinno ɓeydanumi kamuɗum ono min kettinto filla arandiya komin ƴamata on walama fallo genni moɗum tum to gonɗum tum sukaɓe na hettino ƴoyre dottiɓe na kanum min jami o miyana wenu
6: lamba
4: lambaji na to hokkude min nana
6: ko jaɓen noddoje maɓɓe fuu sey taw cuuturoɓe taw lambaji meɗen ɗi baade ɓe noddoyta ɗi lamba seltisinan noon banji e go'o ɗiɗi e jeenayi tati e banji jeeɗiɗi e jeegoo jeeɗiɗi e jeeɗiɗi jeeɗiɗi e ɗiɗi accita noon a hakku lamba mtn bo nankoro
4: ɗoantnotimbano
6: ɗo lamba mtn bo nankoro ɗon banji e go'o jeena e jeegoo nayi e ɗiɗi go'o e jeeɗiɗi joyi e jeenayi
4: a jonga o yiide ndena o yiide ndena
7: rani
4: on jani
7: yo jaɓan fina
4: moynu
7: a demo adam jomosomuno
4: demo adamu
7: nam
4: o min jinno min ƴama walamayo fallogomoso ton sukaɓe i hettino ko dottiɓe haali na
7: sukaɓe hettino woɓɓebo hettino woɓɓebo hettintako
4: se
7: wallay bo
4: ɗume waddi ɗola
7: wala jom sukaabe jom be jira be jom ko wa jira jom batra ko do tibo ko do tijo wala jere
0: e kame min bi umenu nyaw wenu wonde no umenu wadde tadu
7: a lo wadde tadu min de ko jira mode bonne watan watte be chalo ko watte batti do tibo ko wa mi sa jira no fe muro
0: e mode do wita be kido hore mabbe
7: to ta kene ta ko wona na e batta ko do tibo ira yori do tijo wala bunna na ayi ko batti ira do tijo o le tan ro he ni yo e mudu na fadu min doko ga godum be dan ko no
0: ha be do
7: to wodi ala ato na
0: kana ndiri do dale no bine ra
7: e dan ban sen
0: mainu
7: adam mahamad go kesen no
0: ala wasi be anai hetino ko do tibe hali na
7: oh min nan e ko kesen jam
0: kame bino kan yam mame
7: Yeti.
0: Abi ne la?
7: Ey aman.
0: Bueno. Demo.
1: Seni.
0: Seni.
7: Ah,
0: ina asuganu.
7: Eh.
0: Onketino ko dotti modon hali.
7: Onketino ho.
0: Abana no yama yo yu hawa si wetin tako.
7: Mina ngamba mwenketino
0: rosu. Omba tobe onana fila kabe godi mauka beko lawu.
7: Mina mba tobe kande ngelo na kwa.
0: Aha, so. Kanga utile ngote kandome.
7: Na wa, wakumi jamna ndo.
0: Oh, minani to. Ize orome wune gonga bata takome. Oh, minani wabe do, minani hala mara, enjo yeso. Ingeti wa no beli
7: da
8: dare do mame de. Ah, Gali. Na.
7: Ma
0: babaji ay ba yi o yo tele o yo ile wa fa
7: o sangino wa wo ji o hanno
0: o mi ji ay ba kan kan go wa mi ji jale wo jogi no ba
7: to
0: no ko tunga
7: na
0: de ji de mada no
7: o
0: suka be joni i patto do tibe he ba joire mabbe de ji de mada na
7: e ba tada go me
0: ga go me Tungara?
7: Na.
0: umenu achi dun sadi la dun sadi beche beche de fubutu beche de fubutu sadi me alwasi be ida yewu do tibe do tibe bo hokaiti mudu ise
7: ano di mo hanu wala jango wala ina jokali atamo
0: to word bingeti David Abinera
7: Eja
0: Mailu
7: Abinera Sadat Mailu Tema
0: Ha Sadat Geti Tema
7: Dati Wala
0: Onjani Na
7: Onjani Na
0: Mailu Modon Do Tibe Ihetine Sanina Sukabina Itnobe
7: Ha Wala Jena Kapa Kredu Kutu Gorili
0: Ha
7: Ha Mi Kredu Gorili Doti Sukai Ukan Nandaka Doti
0: Ha Batu
7: Ha Doti Wemne Kau Wupiru Lalaume
0: Ah, do tibe nun?
7: Do tibe wopiri mdaayi lao me.
0: Mm-hmm.
7: Atan do tibe kambe ambe kambe tato haureka inyama. Suka ma ukambe haujinta inyama.
0: Mm-hmm.
7: Ani ila suka. Sini nana mo inyama wazawa nami narudu mkere.
0: Mm-hmm.
7: Na bo oda mokini mo mundu mundu do tibe tato wambe inyama. Gwaza ma ina uro wani ufari kito kwa rangati.
0: Mm-hmm.
7: Haa ila zani do tibe kwa wande. So jomo inyandula na wata kwa kondamu ko. Inyandu wa fere, inyandu wa kofere.
0: Mm-hmm.
7: Aha, kawa bini. Mm. Beti wangu kisukari.
0: Mm.
7: Kambi wangu janinda kisukari yoni.
0: Mijeti. Mkaya. Ngari kwa salati hali.
9: Lava binila.
0: Lava binila.
7: Ebe no, lava binila.
0: Mainu.
7: Kukata wabu wenu.
0: Ah, unyari bubagal.
7: Unyari nina.
0: Nogeti fwabule.
7: Ebe wala.
0: Ai vou abrir então alvas e retino quando tiver pilha.
7: Oh, olha eu ganho retino eu.
0: Isso
7: é. Já vou retino, agora vou retirar com já o dinheiro na casa do dia do guarda
0: ou não. Ah, olha.
7: Ei.
0: Já na gente vou abrir.
9: Nem é para abrir.
0: Na primeira.
7: Tempo falou com ele.
0: Mais um.
7: Alfa Amaro já vai subir.
0: Alfa Amadi Laziki.
7: Eh.
0: Onjani Alfa.
7: Onjani Pedem.
0: Nogeti Zikibo.
7: Tawodi dama sami ane gombe.
0: Tawodi. Mingino minjama suka mede hane yetino maube na.
7: So, anu. Waluku mede suka be yetino maube. Ahane maube nung aiti biti sabe.
0: Ah, maube nung aiti.
7: Eh.
0: Ise.
7: Jota wala ni shuka mara fu.
0: Oh.
7: Dosti jo boto via ta hei. Hei da aka pesua na adusti. Hei aidi ya atoku.
0: Eh.
7: So kade aani ba kawo dumba aru.
0: Awo.
7: Ba ya hi kade wala na shuka mara. Kade dosti jo boto via ta kade. Ang aida ni shuka mara. Da aso a pesua.
0: Hmm.
7: Pite aidi ya atoku. Kade ba atoku ba edo.
0: Mm-hmm.
7: So no nu achi pute. Bis.
0: Urubu baka lukule poka. Urubu baka. O, nao ya utona. Atanki nilipa kwa uza. Nabine.
10: Ataja.
0: Mwenu.
10: Baisina enu.
0: Baisina albi mwenye.
10: Kule sina bodejo mwenye.
0: Ine maa?
10: Bodejo.
0: Bodejo.
10: Ko
0: danya wa kai asai da sai
10: yau
0: di yano ko danya wa da mai yau
10: di eh ko dan da a ka fa sai ko ne oh ya an da
0: ta wa bi sai do
10: ta ta ya ji kan ma sai sai mu na ton ka ton fa mu lati wo dai eh an da kai ga in da jamule ma do ko di da
0: oh
10: ah kan me fu wo bi
0: Oh, valongo, no, no, no, no,
10: Oh, come, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
10: sende.
0: On batu da ko bedu?
10: Ah, men batu da kanu kanu ime. Iye men hat men jen tan men tan.
0: Oh.
10: Iye wa dum ngum boy din ngum tuyi.
0: Jana do go yo isa. Isa go bidobe.
10: Aju wa ka de ayu ko ta ayu go abu wa ta ujo go.
0: Wodi.
10: Dela he ka wozi ya to.
0: To wodi. Oh, daye we fit out our buggy.
10: He said, I'm going to put up a battle in the middle of the whole of the room of Magidon.
0: Oh,
10: why did I grab it?
0: Oh,
10: took up home.
0: Me, what if you like a man? Ah, can you do my question?
11: Let's
0: not
11: dan no kun done ta ido tibe mawbe jodi fu donani be pindo fu ona et nanibe
0: noni noni
11: donani don to yawti to golliri walaade na wannan to golliya go dun nafataado
0: noni
11: amma ko wadi du jongan dille do tie ani no kun ta suka yayi no gure pa gure fu ta de wete non to to hanne basi da oti tombo sai ni de do wadi baba o to wanna sai mungo kanju hubu ya ki sunda fa be duru
0: nonni
11: ne woni ngolle da la golle
0: min jetti enjo yeso la bidela ho yoni eh
12: bu pompisi
0: bu moy bambezi
13: eh bu pompisi nu
0: oh
13: ayi ba ga faru ko mere
0: oh
13: da
0: do ti be bizi
13: to ka be jo
0: na
13: ti per kala do ire e ka menun ere mbare a ka be do ti be yo ah e to ka yi e wala ba di
0: bon do ti so ka
13: Min
0: jetti bubu janna jetti sigito La bilera Mano
11: Arana la bru
0: Ah
11: Aran gaddu wala tawa ne tawlo tan
0: Ta on getno ko je ko ma be hali
11: Wala nan getino
0: on batobe
11: Emen matola ta ba da ni da ba ga ya na ba da ni

0: tire nu duke mone onwi yo moye wi ya mama konko yo ayi moye we ba to ya more mu mama wi ya mama na yo ni wi yo yo ye wi ya baba yo wa mi de me ba to na yo me like katsame
1: oh
0: ya ba yo wa mo yo ge mil mo yo ye te mo ye 250 mo ne ye ko gere ka wi ba to yo ro
1: ho
0: we u na ma ye
2: Mbaton ke okwe.
0: Mo ba go gere. Wona ye na wa nguno ye suba nde mi. Eh? Ewa.
1: Oh.
0: Ye ni nguno ye suba wo kura mi.
1: O mba pe o gere oga.
2: Ah. O ne ne ru.
0: Oh. O ma ne no rawo.
1: Eh.
0: Ye odu we npo ron.
1: Oh.
0: Mbaton ba mi. Kama ba wika.
2: Kawimbaru.
0: Kama wa. Mo he gingiri me da me un wimbaru. Ma mi ga de da o po ewa.
1: Oh.
0: An la ka kwa ba gi so ge be ba be pe se da. Be ba oran ba ne. Ka wimbaru ka ti akwa. Lang local. Ka e kwa. Le be government ye ma dan we mo mite. Ka de ma be ba ka raka. Bu ka be mbi bu be mbaru ko. Ka de be ti bu ko wura de won bi unda. O ne bo he ka da ba we yen ganu we mo ku yen ni. Seguru ha de won seguru. You know, when you tell that when you are, when you are, Baba, they will go, we are radio, get on me. You are the way back to your gun and be cabaret. You need my bag. What are guys, you know, my ye?
1: Ponyura,
0: well, we will need it. Not about my only so on, say, what for uncle.
1: Mea.
0: To, Yira San Tuba. Get out of this, I will call Bika. Yira who be him, but we swam. Kwa hiyo ngiru su bika maa baka ya nima giri kwa baa hiyo kuro uswa kwa hiyo na no yiba ane baron domi nga wata ntara mabara ngiru mu ba matama bata mba giri mu yaga yiba behen turuku mini bibi ba mara behen dami nu minigun benda ba mbata ngia no mu ye ntara ya kwenye he aga madenye maa kakwe swa sonye kwa usi aruti ya kwa usi aruti ya ndo tu wawo giri we
1: ya wa Behem barun kyo he sisi gibe baga hu na ma wa wo sha ma mote to bugo run gbia da go bon gbia nto ne behem mi ne baga turo be turo behem mi ne baga turo dari adama da ko se ban yiro mo bahun gbia baton
3: he anti we ho
1: be ra do gibo ira kukaiko umoga nsoya sanga sina ira shuguruko bento ko prepare mami
3: jo
1: umba hira gon shuguruko ko ko ka de mara go ga ingangun pe mara yan ko sen pere irume ke drun ti ke de be tse ko ba se ke na ke o shon himo ibane ora ungu maki umma shugura ba doge mi un shugura ga ko ka on ashugute ko to ke dira ba shukuru ko to shuguru yam shugudan dina yan dabi ya go monum to ya ite ma he men na ka ba han ba bi un ba ba han ma bi un da ga mo to minti ya she an ya won ti mba ga bi shon he
3: won ti an da ye
1: yo hon ga ne ke dro radio ka e baton ke o he shu ba yin mo bi bo kon bi so he
3: ma ya ge ron be happy mo ti wo le ho me am
1: e ti e ya ma an ka bi so he ya me an ka bi so yin ba no ti a baton ke o ko
3: e
1: wo mi am baton ke o ko ka ku an bi so he me ge sha am
3: ya Yawa, eh, doctor, eh, I got over last year here. Oh, get up, Mr.
0: Kaya.
3: Eh, don't be so much.
0: But I kill it to Romney, but don't kill it. Won't give a minute, I can see in the about on kill to Ro. My baron near Tim Nigman couldn't yearn by, but we go could die my back a bimbaran yuri. Here are you. ma amotori kai na moto mosohi mo daraba injiru bana and dare duwa mehun ye injiti ne ko ko kwa mi mi ba gin ka ga saga biogera mi ba ba mesohi mati u be ba da kru sewa mo se he ban clave be ma pro hiba mo ka be mbaru be he sa gbia be han wele ha ma ye pro ha na gbia ye ho ante porta tare ya ne a clave ke ga be hamba ya mo bogo nu da me gi ayara ma bogo nu gun gi ayara ma bogo nu yo me hu bogo nu ye pa won gi akaso si u gi eso ara duke pa ye so an ka kole kole ba mo ya no odo ya no odo me na te hu don se bi ngwe na sue dan duke ba to ma ba ko ga kwa he tele ba mo dictionary mi ba ma ye yara ya mo ba dora mo liberate so
4: ba to won ti tingia
0: oh
1: ma le tre yo ra ka lexic
0: ma ba ni kwa
1: de ne ayo le mbi ba ne wone na ye me ga ba iko ya won duwa ha
0: do bi ne ti na ra ba to tele na ra ni yore ba ka keko na ra ni yore
1: amen do mi ba tin kat kwa
0: ba pro na ra iko ba to me ma ku ye wi so awen ma ku nde be mbi ba balmenti germo ma ti talental ma ba ko germo ba ko monu to ba monte be kwa ba be ba ko to ma ye germo biro
3: e sai ho a gamo de ba be pro de ye kiro mi ira ne ma yakwatin batri ke unti ya wa mi ma ade be non da batri ke ge na sadan wa ya ke
0: ngi
3: be hanti tim barungia ma ho he yiro pro men na sokpen ho ga ba ham bar me gire de de
0: e ye ka konse ma bi ke de uma we mo wo ya wele yiro aka wi we barun ko a un wele ke de ro ba francais me ba ga wi mo sa buru ni he so ga pa wele wura ma yiro nwere unde na yinwo win barun me ba ka wi yero mi me nwere aka wi ko mi ko ma bu hido wa mi ko ma bar me no nka wi yere sai ke diro ba ka wi francais mo ma yinwo ma ka wi francais mo sai la ko won barun me ro kai no ma ya kwa wa ke diro wo frahin ke ro ma wura yinwo frahin me ko ngere mo ai ben barun si ko mi ko o ma ben barun no mo ana ne ana ko no no me ra be hu
3: do ye ba gero
0: enu isaga so na kenye ro yin so si abni to ro wa ba to ro sample sa mo ya wo
3: ba to titi
0: o ba to titi wa mo wi bi mo mo kro e o kro so wa kro yin ti ba to ro mo ba to ko mo bi ma ba be bi be ba be to tro un pando yin
3: be yiro pro ba to bo
0: o ama di be ba pando yin ana mi tori mu
3: bibe bambe mara baratimo
0: baba ko mara baratimo me baba ko mara baratimo atakura to mi wasi baba na behem ni no iba bembi o mara baratimo temo no mi ba bembi ba ngere mu lo ba ma baratimo ngere mu mare be ba mara mi ni no ba mare ngere mu ba baratimo ngere mu lo ama be mi bo ko ba bembi ku ma ko fra hin e o ma ko bembi ba ngere ma ko fra hin tora ya sekul banda
3: ya gira wa hamba ga bibe
0: ba ka be ko ara bibe so ya ka be na bure fami gi aba ka be wera na ba ne ho sabi ya wura ha hu ho nyo bon ha me ne ba ye ba gelmu ba ko go ha so hobu be ngu ami to yira mi ma an ka wen barun wen bi mo ma ti asi go mbar ma ka an ka mo we gi ma godo mi we gi ma si ku mu mi ku o mbar si ku mu a
3: yawa
0: ai we so adasia mu
3: yawa so gande mora sagoga patre kewega baton game na dede ka inde padi ma sagaba hembra me kero
1: wanu wa se akwa banu site e wako
3: ta
1: baba shuguru duge no ba ke run pura aso ba shuguru duge yem biro sa sha pa banate ten kuna ye bo bi so ke dro ya kidru ndika ka kanyiru me kidru garanwa me go wa biwin ke we baton mako ka wene ka wero baton go adama yiri ka ho a umu ma yiro mwe ba ka ka yai ide ma biwe ka baton ko to bi ke ma repetitiva ba ba shwa Oh my god, ba ma go ba toro mo.
4: Na de ko me ti wa yi ma.
0: Ti wa wi ma.
1: Ni ne bi ti hu ko, o ba toro no mo, o fresh no, ba ho ba she ti ya.
0: We wi yen ga no dede, o ga de pin ya.
1: Ma abibe wa mo ba fresh in gron, ara nki a she. Oh. Gamen ganova.
3: To ya sa bo gina mru su kya, o ga so do ba su he gara moti ba goku. Me ho ho ko sanu sanu moni nongu ga go. Kwa itari wa kanti ya hiru nubwa ene itaka nubwa hiru nubwa atia nubwa hiru hiru Nkume kanti ya nubwa ene nubwa atia ine hiru tia nubwa hiru nubwa ene Sawa nso kumara
5: Ana hata wapwa Alafia
3: Mwara ajio ya nubwa
5: Mwara
3: Mwabwa nso ka
5: Ya damasabi
3: Damasabi
5: Ya damasabi
3: Saake haba ntaka nji Yawa Sasa rato itawina
5: nami

0: Ala so. Oh. Mm. Baba no soga.
1: Wan do ha se hanbi
0: ra. Agedo.
1: Ye ti wa mi ya.
0: Oh.
1: Morning ga giro. Jamma, better have my party now money for party.
0: Mhm.
1: That's what they are to home ni.
0: Oh.
1: Ni big wa ko to. When people kill for when ti ga wuri ga. We kill ko. We kill ko wa no yun ko mo. Ka wa on di go ko. I'm not going to be able to get money.
0: Sasirato yawa sago nyara menno kasogro mwabo disam so hagine ko ba yemba kwa giba na go be genwe to gege pa sanka urugo mo na go to isa mi de doctor
2: ya
0: atombo sala ke
2: na sada ke
0: to be ba soguma abe yemba re po sala ke ba mo sanka urugo mo gi so hagine mo ni mbiragya
2: to mo ni mbiragya ina mo yankwa de me sagira sakyo ya wurama na ma wa Beba soga be ben dablo benti bala kewe bala gam tarewe
0: oh.
2: He go bane me na kwa gavo da kwa gavo sina we un mehun de me si o beba dami no un beba bohe la mi ba kun pon ben bal no ye bogi rami to he bo na be puro bo bal no ina kimbe kana ira bi me awen bi o mara puro ba ye na ba mo ye no bal me anda kameko we ka wen kuro bal me girmo ye no mi ile na kameko same ba da kejuro bo be franhenko ama sai ba wura ba be mi ima be begi aso ye mo ke ya ha wa uruiro iba me ba tro ge ba me mu nere ye ba nda gi oba nyira be mi ndi ama sai ba ma wura be mi be nke ye ma mu ye wele bi be so si kwa ka gi aba ka si akotombu ye ba ye nenwa bogo kwin bo be mbi bu demia pa ba rungere de be nti ba girmo ama manti aka de wa ane ke ye so a wi ye nwe ama ka wi mo mbaru mo yiro Ungula ma weka we aong pa mi uda winchino so ama ma kia we gaga so mena me ko nka do mi umma ka de ma sia ko na ke uti yara kwa de ma ya
0: takuru kwa
2: to mu he we na same
0: yawa to ba so ko kande
3: ah
0: bira kya
3: da ga ga ku yute ge ha ma bu ma ba da ve si we ya bu ku shi e bi ma ba na ga ke o ko ma gwa ba u ni ro ya bi ya Behind down one ma ya pa ya ha behind a do dite. I remember ne metri meeting pogoro professor university radio. May call a mera no pagu waga noa. No pagi noa. Yanga and sena in kane ne shuruka. Mahone tagirwa. Ome shuruka. Bagagirwa. Suka pe seke bo yen tu be so mai iga de ge kinya ina ga shugute ro kinyi digo do ben shu ra go ra be ben da mami ben ba ban ba yi
0: yo
3: ye dogo ben ku shon ron pura ho
0: yo
3: mai yanga sara ina shugute ro yo ko a jo ga tete te go ko so yi ro go ko me yo ga to mun wuru sho do be de yi
0: yo
3: Ida mo gonsu ida adama yemen ni bawe de obahem baton nke oye we nu eduge
0: yawa
3: so bana re adu no hi aso adage dede
0: yawa yawa sa go nyara men no ge so so ha ge ni mebe si wo se besira be ka kilo be ka so ara kibo ino sa buka hu ya kise bana mo doke bira ge ge ya be ha ndo to gono sanda we biya si ga filimo o sa wa do go tro hu ga wian tete ultimo we be ha ndo to go so go gande we ma sa mi me te ki o so si o hu ga wian tete ultimo gwa ga mi de ko ne gira o go gande be ha pro sa no ka mo mi sa go ne mba kwatero Come on,

0: sina yera to mu la ba ife yeke yeso na e ngalika
1: gisoge buenga insero besem tenka bonum bukrabu boko no maduke so batro su no bana se so itandi nga gira su so no ba tia ya bueyo boko so eruko imanye baltemo nikim basi buentem memo sui gain so eru so aso buengani yugo ma emberewa demi saraka enye de ma so
2: so ita gira su to bagalo di buentemo ka grasa dodoga ka nugo dodoga ka yesu dodoga kama wosu nenenga
3: boengani soriru nugu doba sanu sanu sunugu dobtusia sa radio nos nandi kwema yekuro so adaki.

0: Biro bisi wo mi nwe ka so nswa da ki sa men na sa so son ko si yin be ka kino be mak non e non sinan kino ko ba tia ya so mon de yi ga san da baroba yin ko ba ya so mi mi ko ka sisina ip na we gya we biro ben si ya ka win de ge ba ba ben men non no ba ita sisina anda mira gaiko dodoka yipaka sina de mesun bengo bengo bi menon ya sisina birwa mbira ga ya yembiru me ba dodoke bura da buka son ko yanda yanko onora yiru kanyi da no buka yiru pama ingere kwa soko benda balo no sia besen binem bansina kira yikara besen wa sina ka besen warun gere muna ne ba soka conseil economique et social ba ma ginteru a sibiti ba to yira mesumba do tuke buka sonko yite prana sina ande anko onora yiru ka nyinda no buka yiru kama kan ka se onora yiru ka tena ka ti agire mon soko na na so inda baro be nonse Joseph Otin tu bunda baro ban bira gya soko kura nanjira antimo baso ma be no se me ya soro ya kwa to ton go bun saka bana da ba mi e ba unde biyo mi nsire de ma go ya kaga be fuka mi baba ni ndira soko be nda baro no sia awa mi ro bisigo da baro ina waso hoke hinka be bono ko yenga no kaga no puna na be no se mi wi Joseph da obio wi mo ntaki ame ikane siro David no no mo Gia monstru no baita ese osama mi en sonin datia e berubensia ka win delegeba babe menno no baita se sinaya amda mira greco dodoka be menno en suaso y paga sinami de teme sumben beruben ten ka kiragia mesumba ka kya paga goi dosia be seng ben beke meringwe karo ba en greco ka wasra ibawa go be menno en suaso amen biru babe la krego sia mesumben go bipuna to na nda go sisna gasagun wo onora yiru ka nyinda no buka yiru mbiragia yin biro be maga ben som ben menotia en suaso ba ma ben la krego sia soma buko na ko dodoka yan da yan kwa kasa ko mo soko wi suada ki besan ne bira no sinan ne bira ye pro ya kora soko
1: yin gobi men na bon ba dona me son gobi yoko na na ko ka du besan meri gobi karo shabi bata balikisu wi san biro ban chef d'arrondissement kabin delegue ba ben la krego sia soma ni buko na na buko Yanda yan kwa won nora yiru ka nyinda no buka yiru mbira gya. Soma ni so, ba dodoke wu ni nwa biruba nten kan kira so. Buko kariko, mi ban loko pompi mo, buka be nimbura dawa. Yen biru, ben kuna e so, biruba ngu nukuro, bube, keke nyuna yiru kwa. Ba ma dodoke amen biru, sonbwa en ka sonbwa de mbira gya, buka re nubura. Ye kuro yu makpen uga kora, we shabi bata balikisu, u biruba nton kura ka tondura kuro no kon.
2: Uwa beran delege vina, o nyonan ben feri kono, baguna, me ima nyir, delege mboro kato. Meri asaya eba bigia mo, mamena swan nima ka swan sa. Figo ebe bimbaya mwemi, yira meri ki uba afwe, uho hambara kamo, buhon, no. Delege vina ba na wigwe, gweye kwa he, zama amena behengu mbegan teho. Graham. Then we communicate ye have a hair who know about Graha doge. Wake him on my bira. Where am I? Mana go my wood in Sierra. Go kai by mo, Udando go say. Sanusano, but I hope a hem brew and timber.
1: Ben Biruban wood, delegate Biba Masaba Menoida, Ben Tibacana, Yesan Biruba Gayenton Clock at Tondro Pro, Buco Carico, Barry Pro Winsong and Way, Messon Biruban wood, Tacona Nacoca Baina.
3: Maba Banoshua. Kwanza hivi kwenye bagaji, gubia karaj, gubi makanyero, gangiandi, sebe hemindi. Sanki shuhu banesanu, sebe hakulu shunoti yako. Gubi meriga bigia wame, bahokumi shuye mwe. Chanye mwe sangpa, ya shuhu kwenye huwe merigu, gaison, yibuko kwenye hunuwa, kwenye hushoma kwa. Sawye kwe, ya giru wama, behatere tuwa, sebe gbihi wame, shube nye, isu mbihi wame, ihunye, ya mahe wene ya sade mehu, na zama kamo. So hey guru bakul hun no manena sanu sanu baga bwe tim bani
4: han konse ha ko ngi honanu ya dura amma bigunga man ugi bawra we ha gina wami de nu ga sangira kan panye bi ho we ha kamo ai danduge be fe di ba mo be guru mo guru baba mo da gun ho kamo ba kuru danduge gobe bane ko he gobe yan kirima do mi en to banu foa gobe banu godi im de mo ware unson ko e bi banu ga pa unkan ga ko e goye go gon ware mo no bo ko unson ko a be ha wa biro da gun o kan kan o kan se bo ko ko ha be ha gbia
1: besen suru ka suru ngo bi ko siaro besen ke dina besen lo gotro dina besen sina sinra
0: sansi wa biru di sokokura ina mbira kia kwa sobe no si abe di draft one jegi ba alwasi ka wendi ba ba ben yin so nyin so si amien san ton kura ruka ton drone bira jamen wene buka ben tiyun yin osina wan gira orogon kande wanya kura mi wan ne bira yekura yekura
5: alwasi ba wendi ba ka kura bukurobo bia yin an wunu kura baga si hirusia ton bagaruso bekuro gante na ba nagire yira ton kura sika nirubo ka wasi banti nirubo mwana mwene bukati iso wasina mwana mwene bube mwasi nirusina banka pwado arondisima itasora baton kura bibe katondro bibo sansense ya sanda gamia buare ka nyinao nyinao bagosa buka sonsite mwigo beru nguro ruko ama gasite mbiro bama bunko surukua bunko suteso mwendia bibe batusi ya wahala ni ton kura bibo baramo kabe mobo onkumanko dite so bano neo tura bibi mo dabiro bakula bibe tubuwe bakula mabesumi beno neo mbiragia bembunko sote yitanagire ya tuba ule kule uinsombo tubusi ya pae mamobo sonsi ma unwe ni abana bembi wendia basumi sarame so batura non neo mbundidiro ya rodafia nyire osawa biba proje so agbiye nturo urama yibanagire so
6: bwekem tenso behem lokotro de bukuro bason seda diami a awazika wandia be bem beragia tabu wami ya wene sumako domi fon mena mumbaroni yadamo awasi biben sonso yembiru gura so bu sekonso besen kedia no so bane hete hankena kya haka itabudi behe igberu bimiro kawin bimbo adum geya nguna namo bane ambe kya be kya dagwe we na ego za ingbinindi yengo lo sakia

0: Sai so nyino ka bararu na nyino sai so bu ko be moru yosi awo se kie banna ka be ban sina se nyino de ba ne be borobe bu be komande be borobe de ka be ko na fai be banna fai di
1: wum bu krabun ti ban ma biare gasi den san so bangu sumanu abdul kader uga sa nyina wono kro ndelege we ka chef daron isman yisiru na worge so uwin no moru ti
2: ton ko ten so sa mera won bibu sa bi fi bi ko ni sa antra anga ko me na u fai bon ya ha se gro be hemi Nzeme, yen segute tasano. Akabe fa yeko, kai kaka udiri, uda waru yen wari. Ma yen swa swa baka simo kisantoro, bibe baka be yen fa baka baka baka baka ben daga le wusiya, yob da binuso. Abe awa habi mbaka bi kuri yaiba, sugude yema kwa seguruma.
1: Me awa si bibe, kawendi asaga ne robenti, bama urama, son sini ba mwaso.
3: Behen titi be wanzi aba, ma no nenu turuwa. Aga anye, non nene gana, anye ne uga ako. Bara ujiri jiri kwa wami, infeksiyo ba mo, katontuko baramba wa infeksiyo. Hagu honsi ya, huko kini huba henti nene, non nene ho.
4: Maga maa hum, bimiro ka yin bim, buwando sifa ka hum kwa kwa, ka hum gesho sonwa mega wene bi. Hume miro, onwen biwa wambo ho, mega anti, angati nene ne, mega wene. Anna de loto jiro bunu meme
1: ton bagaro sora tombe bason etan sombro wirugo yiba ma nagire yira wonde asaganero buka wasi saganero bu bamben titin yasinye bama ge nogo penya bimo kawim bimba so mesum bibunsia yako gamwera unde baba yene promoa proje ya bimero mbwado bu kabim bwado bu ngai monso aso yeke benetogo yaso asure made grass wan je gibo baso agbiye
5: Nikindi sako gulo mag beng beken wo nukru mi gyan be prose ba masoka akma ye ke sa me ya ma se gbe ko e wo bu so mi ka be ba sa ba sa be do ka mo be so man be la gya da so ya be ba sa ba ya sa be numo ka be so si ro ko ya se ma de ma i ba na gi re ye ka sa bo be ni so ni so si ya me so be so man be la gya ko ka wo so ado be sa be num be la gya bo ke ndo normo me mbi ru ba ni ngwe ni ma ye ka sa be sen di en do ka so e bere do ke so e bere mo me so be sen Diani sa dimo venti ba de ma ba miada pro poko ma ka sen diani sa ma ka nye ba banda gioko miade do pro barotem diano sa ma en sa ma en de san yen yo nye dem tombe en rfani nye de pan yen rfani nye be ba mo pro so sta wo de so e bere do ke sen diani sa dimo mbira gya wen rafide bia kura ka kora bia kora kora zime be to be kura me no mbira gya be no mbira ye pro ya kora
6: GND dokobu ye nyere mu a so ay so a be ak mak gibu ba kia bu gbemeken ya se obu son siruko which is a fin lafia u ka sa igbe tem pro tru o sun sun wa ye ba na jire inu so adake o
7: ke ma za azuma ye to na be ba sabe no sabo wa son siruko ma ma ken ten so son ste sa ka be ko yera so ka be sen dian dibu wa so ko se menwe ne dian ni sadimo menwe ne nun sa be sen dian no nun ka yiba so pe san ka bwando ye so a so ha ka son site quoi domin diane non combien wahala ga ko se
6: son site mbiru ba do kwa kayensa ba sen pian no bosi bosi isamu ba sen gbia ka ba sen janu isamu ba sen truko wi la fia je fin
7: ta e so sa doge kwa yera puka son son si me yesamu ba sen titi ba ya kun we gandi yesamu ba sen titi ya mwa ba sen dian dibu so ba sen ala fia so amera sagun ka kwa me adama gume fixan ka kubu do ko e ba fi ko si mbiru to Konkon gya san ye doke besen diano so yesa yemo besenti ya haka behen dokwa sa son ru doke sa afonu doke tonun diano wunu dodoka yembukata ya mwa eso
6: Yeni kuron biru bebe ba son site mwa nukudwa batusi amu i bentro sadakio.
8: Sagu son siera. Demi sa diani kwa sam de ba magi magi ba han ye duge so. Adama diani duro ge yasa son ru kume a fonu ba. Yasa kwa ka mori yasa behe gyade yasa yemo ka gum pa supi huka uswa da besa mwa aloso. Tau sa siera ka gen.
6: Sanka ya esi amu unbambayan komini tona so ba son site mu. Komini daminami miso ba son sini kwa. Ma ben ye ba na gire yera Besen yesamo, besen gbeao, besen yinu so, sukmen suwe di, ba yensa, kwa adobu, ka lafia, yankasun wansi.
5: sansi wa gbengbe kenti soko kula ni kimbira agia kwa sobe no si agia be bama yara ba yara gam wuroro kwa ama de ma yara yebe boko yo kwa giandi ya turwa ba wuda wirugura onsuru na baita iso sama mi yenso tena dede ama mera ibana

0: Beka yara eso asure iga san bibiwa san ba nyenu to doka mbe sen de man bilaga gome mbe sen numan son ko mbe lagia mesum mbe sen aramani isamo soko na na sure bere duke wa Emmanuel Kapo Shishi nya kura mikia
1: Nigio mebe ba san numan son ko bu bagwana baga ben gwana oge kwa gibana gire gira December utem numan son ko bu buben yara bugia baga warugemo December nten siansa kwa bu san son ye pibinu geremu na mo wi awa obako mbiare migum gwaruge son ye tetasa tanoman son ko bunoma kemo son ye tira taboboru gabe sai so ba menno ge bugia wi san nigin ba mero wi rula lafia gunu yo so be dan kusia
2: kabeku si mu kabehem si na boko si to mo sari si mu sa zama to bra masa be o dan kusia eh se so minis sa lo to bra kabere baka
1: Nigimba mero mbiro, weo ma san son yete ta san, tra noman son kobo noma ken. Sa eso son yete mgrugi, ugeri swa, wikle tui san esto gezo, unoman son kobo siyara wa. Ye mbiro, biwa ma biboru gaba, baga waru ge kwa, mo wulo benti siyara. Siyansa kwa weo san son ye pibiro ngeri wuna namo, sa eso ma geri swa, une wui nwegi dora wa. Dube unganu son, wui seda kwa, mandigi yo. Baruten noman son kobo, bako kare mo gengim. Yembira, unuman son kobe kana, burebu kukariko, pa ube sumaye wusa adasia. Bugabe menwege burugo, wuyu san nigin ba mero, wuyu rula lafia gunu, unigin tento mukana wa. Yara enso aso, bure so bebogo na nigin temo migon, busobe sena, de minga wene.
2: Noman son kobo, bela bambero ga toyara mokiso, gen buna bukia luko, adama bakasu, bube sasani sesia wa, pa buso si deme sun, baka bakasu bebe. Yeso na bambero gara kasu gube toyera gube sumi gube no mutuke ya yeso na nalike tokuta mo baka kabu tontro tokuro budebu deme so mo baka sumi besen tonge uye besen baru besen barute sube suku dene bukari kusa kila uwe sube soro mwa pasu e bere duke bengo ti a irani so bebe dampo si yo kabu tu mesu kuba no be baro ali hebi yaba kasu na wa mlegu
1: Warugen wi gobe yiro, wi usan siyansa kpo, wi son ye pibiru ngeri wuna namon, kandigin ba meru, kasire wi mbiru kusano bu, bakura wa, mbigun yara gibe, banyanu dodo gadora mon, pa bo wabu bibira.
3: FM Northland
0: Binin nukun da baro bambe da gya so kura kutumu wa kwasu ma bae non siya bansina kira yika basen wansina ka basen meru bisiru dan gari wuna na basoka konsey ekonomike sosial gintero asibiti honsuru nobaita iso sama mien son yendo babe ba tawajara mesumba doduke buka sonko yete buka ekwa kianda yankwa wonora yiru kanyinda no buka yiru nka wonora yiru katena katia girari anda mera bin suman suaso ba doduke buko kariko mesum bin sonko yete takun nansan yang ha pakon son royan nansan kan na wan biro a o ba do mama na wan ko to mu a bi boko ko kare kwa me son son ko yete ba wi wan se mani ba wi wan se bon ipara mbe la gya ko ka son ko ri nyine ka en son ma ka ko pro yi ka sa ma so mi ye ko ba wure ko ko benen bi ba wure ko ko pa ban na ye nyen ba ba no mi ka mo ban kwa sara ka mo pa ban na mbe susi pa wen son mbe la gya to ka wo so ada ye biro ban en boko ma ko kare ko yi san ban sina kira yi ka wa do do ga be sen benen te mi me son be miro be geno ka dan souci mankire assemblée besen son kroba bankoko gya kabe bambiro mbiragya embiro bane bebo mako kariko yeka san besen bansina kira ebe conseil économique et social yakun nan san benin tonan bane yin baba nsewa mwe yawa bikina ntengya banno benin temba nanye o benin temo ba son ko yirimo basuka conseil économique et social bane miki oboko ma ben la kre kwesia me kajira sa dabaro no besen miro bisibo la nation ngi wombira gandi sane suka ba bono komiro sibo son hoge mina mi konsanka dabaro do wuswa wo suko kura besen kedia mbira gya son ko yete jira besen grasa no dodoka mune gare munane besen benin temo basuka di des examens concours bembira giato doti ya droit domi bembe basamba sonko yete mbukuru gawo banana batura torate bama kwa anandeme sa ba yere san kiso garasa do dora ko manke ke bi bi bum garasa to be bi ba sa ba son ko yemi son mo bo daga be kan ba miro ka be no kan ban nam to mo bi ba nyino bo be gosi gosi ba be san ke diani do do ka mi sa bo na na bo garasa ni do do ga ni ko be san ke bi bi bum garasa ba su ka su e pe mi bi ba ran ne bo yen no ni do to be bi ba sa ba son ko yemi son mo be ba ye ba ben ti be ton bo wa kulun saka ba gosi no mi ba ma be mi ro bi si ru fo ba ma be be bo si ru fo bo ton bo mi mi bi ba de bo gore ba bo da bo son te ko ama mera ye ba ran na gi bu ba ga ya san si me ba ga ba ka ku ma de mo su mo banna da gwe ko se o ya nanda ya ntura ban man be bon mo gwe bo be ko se mi an de me ba re bon ko ya man ne ngoma ka man se ya nkire to ba police ba ba ma ga ye ba ka bien so adwa ba ma ga ye noa bi ra ba re ba police ba bi ba su ga ye ba to ya la gian ba ne ye sa ye ni ma ka be we ne bani ambako be sa ye dira mi ye sa da balwe nwa be fraternite FM gyan biran gyan ti sane suka be bonko son son pe minek mik sanka da balo do wuswa so kula da sa belagia da sa zumen belagia kwa sube nosia gyandi be be basa ba yesu suin baga sisa katoliki gibu mama gyan ba gyandi ba waro babe waro ge barako ngon ka ngon bagi bayen koru nto uro kwa ya gyandi mena son ita iba momo komi dodoka san dodoka yega san buko buko na na boyen wuro roko den san yesu ngwasin san o marin san bu yan ri sera ka won po gi badua yen so aso boko ma bin la kare wesi ami mebi ba san ba wor ge wi bi ba ne ba be bakana yiga san won wi aga san yesu son e san o ma ka kura mi gyan wene ako kare ko yiga san san won tira si ba ahi men no wan man kire yiga san si ansien on bela ya be ba police ba mi ba ne so swi san na mi gya swi mi e ka yara san en so ka ba bono ko gi son son ge mi na mi kun so ko be san dabaro ka dormi te tukun dabaro ba mbira ja Joseph FM Northland tanka besem te tukun dabaro ba do bu sawa soko da Nigeria ntimo baso ben no samiro bisibu me ginteru asibiti wonsu no baita iso sama mi yenso nyindu be mbira Nigeria mbira ja ban do no mo msire ma de ma mi go ningo yekaka be Nigeria barote nyisa son pe yirugia ya sawa ya kakwa ben bu ben ning ben bu e ben ndate baso mo goroyo ben temi baso ka so koto mbiraja nse de ma nda mera bebe ba wan go so ben da ben giro ta tro me de ton wata ka wa kulun saka bia ningo e jaka be fukula mi na tombo wera kulun saka ba ba unde bia nda ma mera bebe ba san ba wan go so bana ka dare to ra mo be ben da biru nam ben da biru de be buko ba be so ma biba biba wan so me ka ya sane suka be bonoko ba sa da ba no be RFI gibu mbiraja ndi me ami kun c'est que tant sans capacité tout kunda baro ba do so kula ginen biragia parce que nonsia wi ginen tenyiro mamadi dumbuya o ya sansi soa ya sansi woda yo ma soa yeka san o win sina sa port mo yiro obe son yara ma se de ben obe son yara yo ben win ya sansi yo ma soa son girwa baga dariri o atambe so ya ama win work win ya kisik pe ni ngok ni ambiragia une marton ma ka troba me aka san pro a sina sapo asan pa son ti amo pro ba man kan ma win boko win mi ba biragia unte ma a gobi yin kan gun won gi aya da ya boro duke a to ragara kwa sina yin kan won ne win mi we kun me won men dia we so mo na won gunun tura to yeba pro une win mi ye ko kare mo yika san non biran gobi me son poko yo ka yoko kakara ginente mo me esa no ansane suka pe bonoko minamiku dasi kala won da baro ban bira gya gison so ho gini be sakara so ngibo ka koso gibo be ligue de vacances so aso gban gban wonu kumi boko na na ben demi finale bi kaso be han banon dian so aso yan ye son be be ki na banon bura me ko ikuna ben ben banon teso ye te mi an wandra wono bonere pa agba ka won banon bura me ya made yan kwasia be gamia antante gibo kaniki guru gibo bia boko ma na boko na sore na me ka ira sene suka be bonoko minamikum sama bramo dianga mo so kwa gamia mbira gya pa hozo beno sia gani bramo dianga so so be sinande espoir gibo ba bodo gamia bramo ta sugura mba be di buita yirwa ba pia ba kwasia anwa me ka ira sene suka be bonoko minamikum tabalo yina mo gison so ge na nka be bonoko me nonami masuka se ya ina noko be yawasi baka bangalia sako b Senda baro baso na be no sia me belo ben chef d'arrondissement ka ben dirige ba ba ben menno no ba ita sesina e kama samba ka sina yeba bu sina bu toroko me son ben go du sia ota ka sesina ki son ku ye mo en biro baba ma kuna ba kpi me son ba do ko yanda yan kwa gasako mo no ra yiru kanyinda no ba ka yiru na ben da baro.

FM 90, 90.8 à Bemberekel, 97.3 à Bemberekel.

0: I'm not sinanun kitchen to
1: hammer.

Teatro Cadeira. Teatro Alho. Obrigado, Madalena.

Fuera y fuera.

mo si na yera to mu la ba ife yekin yera to mu ke osunhi yera ma to mu wo no si yera ma de behen wu nton wu be wu sa da bo kian yeso na e ngarika

0: when we aka so unu wa mo me bado masa pa won ga wa won ti mindi
1: yo sime franco
2: oh gera
1: to so ati ai simo
2: oh
1: to a humble here
2: to gera wo
1: we what on draw
2: me na gi ho we certain wa azuma bagaso no de ka mero gera anwora awon jaba doge ba won tapi nene aka zuma eda no le man wa kuare de mun ati kuwa
1: won ti ma
2: to de mie yi ma san ton kro wi ti somo ta wi ugura ti somo ton kro ma won ti somo ansa metemete ya ha o mi de ne asirama wi o se o wingingire do wura san san o jaba doge o win tapi nene o ka zuma adwa duro ma ha mi de le mam yemi ton kro an kwa nwa Murati kwa ama kwa mangu mwa murati sangua domi kagabu ogera babinti sunwa metemete yaga wa mini go wendi andono funati funa kawi meri ama wendi ama sagera untara sara untara sara ya winko tagi baba mogera ha metemete amera kama uri ameri
1: amera ay go adumo uga ha
2: wa mo ama wi ho ai wa mo
1: wi mo
2: ya amo ge
1: ya wele asira
2: wi nyi wa wi mo a wi nyi wa wi mo a wi wa mo a ama andeda min bura menso me oti ne ni me oti son wa ya denu so ga anda sai ho akade tu ma a go wa mo de ga mero mena yisa gera mena
1: oye ton ti son wa wandia ti son wa me e kromro
2: ti son wa so da
1: kromro on draw e o wonye biro
2: wonye mi go draw go iwo be wa nya ni o doge ka won mi draw da o ni gero ku aro
1: wa go iwe
2: asuru ko
1: ge we o mo yera
2: ne ya gera ya ka ten son mi ni no ma madam aya do amori he yin no a wi go won odo ko ogo ndoge ko gera ka di
1: Yemi andi onwe.
2: Aha to de mie yi ma san anton kuro goinwe. Ugunga yaburu de u nyani dwa u na undoge pagoro pa onde son fon yakwa. Ma pagu ka nun siara. Winti wa me gina gera winti wa.
1: Oh winti ya wele
2: bo siara. Oh winti ya wele bo siara.
1: To na wangi anwa.
3: Oh. Na gina kini tore. Mare ya mindi.
1: Oh.
3: Zama ha tondura bunye ben kuro ba ma ha dangi uban ti son wa ban goi mo ban kenge non ka men boko pon ro kro ka wi ko man ben kro yi gangunde
1: a o sa mi ge
3: awa ti son sa do ke kura ga ga ge ni me na ti a ge dai ge ba fuwa ge ye ga sa go ga we pa sa go kuma
1: ya go
3: ta di ba tu aga si yi ho ba nun ge bi ge ta nge ko te ho ka fe wa nyora to ge de ge
1: ba ge dai ho
3: ban so na kinge ma bi ma re kan be buhigunu nge ha mo mini adama e go ga wiru go ne ma ton kro buhigunu ti som bu gia mo ge dai ho ara ge ga fu ya so hiero ye na ga mi gian di toro mo ma wi wiri yo ge fo aten le bamba ge mo mini ga ka gingire ngia we na hi we mi gia ro eh me an ge ge mo a ge ge o ye ga ge we na hi le ban go po da gingire o me po de ba a gogun gingire ne koko le ba wi nu gudoge
1: to
3: gem ya mo won ti sura adama ka wi so aga mo be kporo suma mi ho ni na we ntubu si amiam kura yi ha front ifati mi atan ba go ma gere me ha me yi guru ga de go bu pa bu ti so me yi guram adama bu yi gu ni na ge mo ni ti ga ma de ton pa ti so me ngwe ma me wura ime wuro
2: e ye mi wan
3: adama ne mi na ye me ma la ti so me abu go en wan ko re man ko hani ba be won be kuro ba me se re draw ga kuro fa ba mane wan kuro wi ura ndere wani duro wi ba gbe ba se re me ba ne wan en kuro fo ba ne kuro wi ram ndere ya na e me hon ndere ndere ba we kere wi gu mo ro wan yin ndere adama kuro mo ma ga ndere ya wan duro mi ndia bo gina se ro to ni
1: o duro ya bo gina se ra ba ni we kuro wi go o mo bure e kuro wi nwe ne bo gina se ra do mi kuro ngo kin ba duro nga e kuro na duro wi we go wi wan e go ka ti so ma so ma ye so kuro ngo kin ko ti so me ro
3: ye so kuro e un kin ti so ma anu na e kuro we na hi we na ne ngo ti so mo ga no wan kuro hi da man ko ani
1: ehe
3: e kuro won won
1: azia
3: za ba ne wan kuro hi da man de re do e ni hi da ba gina se ba ka kuro hi gire me
1: me na duro ya ba gbe ba se ra
3: ba gbe ba se ra am ama be so ne ne bo ko be yi kuro se ya da bo ko to ya duro e mi ndi
1: ehe
2: amade kuro wi
1: bi anga he kuro sira babura
3: dam mura inwe uga inwe beba hiu beba wa derim bara ma enye banguma nu nwe mo ben wi penu ho banguma kuro ine ga wa nponti sonwa me ba ga wi mboro ga wi amu na ye mantu wa me miga na do
1: mana wi wa mo gina o de wa ma dro wi a o nwe ya
3: kuro ine
1: ya ndia de
3: ya kuro ine dro wi enwe ye san ha go pa ya ga yara
1: Yawa na na wura ba mbira ga. Oh. Franco.
2: Ano mo gera. Iha ko ha dira kworo ya. Ma ba ko gane nwane nkuro wi dere. Kuro wi an ko gbingira ime. Ko he dro gira yi.
1: Aha.
2: Kuro wi ho ba bura te wa mo. Mhm. Eh, sa kuro wi ho ba bura te wa mo. Banko ka wu siara. Kuro wi an ba ko gina gbibu siara. Unka ma ye wonna. Wi atago gina meni ko he dro wa. Ka he da dro mi o de ne na nun son a na gura nun son
1: de dro e u ga ba u ga ko
2: a o a o manti a bira ye ge
3: a no mo dro ya ko so ga wo be ro
2: ya na ge mo dro gun nun ni so ga me a wo be
1: a wo ya to ya ko ro
2: ya ku e a no ro
1: o he a ma bra ga no ko ko
2: e ge ra a suru ko ba wo e poro wi mbu fi mo ga ti ko huwa mi
1: ta
2: e to ko ko ro
3: Baba ne burangurun gun be son busen
2: to me na ka sa to ya na ka ge ya gwa ka mu amme
1: o
2: na se ha ka to mi ama ne ga e wiro
3: bu ya to ko ko ge wa ya ga ni
2: di india ha mu mu india run di ana ti son bu ndon re ga mo an ye nga banki adabu nu pe ma ba so gume e preta pote
3: machine
2: mi
3: ko le
2: ro ka ye mo ye son fun ra me awi awa burangurun kun son bo se awa da ti son bo kare mo no do so ye ame bam ye men kwa unye na ye ni ga ni doge ye ko mo ana go ma wa ba banki bu yi olande ga e cote d'ivoire men na ka gana bu yi tengo he yanga
1: franco don franco ma ton dro wa
3: franco wa wa be ga yin
1: e go ponti so me ga nde dro ngo kro yi nwe mo dro ngo ngo na no ma dem ye kro e go ponti so me
2: ana mo gera ye mi ya ha wa dro nwe mo dro go nwe mo wi go winti so me go winti so me wa gera oh na siga mo yiro I can't go see that. Get out there, you could have been more guaro. Could have been more good, but he never go did tell me by Tia Kega Dobame Banaba. We put it.
1: Oh,
2: who got you? Why me? A suruko gera. A man go on by where they do to boo. What go on by where they can. Oko ye yawa. Buddha Mahana get it, Buddha Masaki.
1: Yawa.
2: Maria, yaiba equal moon.
1: No one don't care about him. I
3: know, mom broke a daddy. Winty yati clear. We are bogo bibu siara. Domin nena gemo mata go wa win kuro unwe mo gaba ma wa ben titi ya bo ko begute ni wa bo ne begute to ko ka ne kuro nyen wera wa bo edue

0: Bahaga siyo.
1: Oh, gera.
0: Oh.
1: Muhammadu achane ngo bandi.
0: Muhammadu.
1: Naam.
0: Agedo go bandi.
1: Kuwaya ga siya me.
0: Oh, kuwaya.
1: Nante gbengwega na na ewe nkuoge hewin duon min di turin ga siya la.
0: Eh.
1: Na wa uya go siya me.
0: Oh, amo. Ah, ama kuwa in draw e ope a.
1: Ah, o kuwa e kai wa ti shome.
0: Aha.
1: Na kuwa wa.
0: Oh.
1: Mamam.
0: Ya wala serato.
2: Ikunando.
0: Oh, Musa mama njima.
2: Gesban ta grande.
0: Ana gesban ta gajo.
2: Ba no ame.
0: Agedo.
2: Ba ton ko ti sun moya.
0: Oh.
2: Winti mindi afa.
0: Aha.
2: Ah, ton ko ga ni afa ya.
0: Oh.
2: Aha.
0: Nwene
2: ba ton gun garu mo.
0: Mhm.
2: Ba ton ko ke ti sun e.
0: Mhm.
2: Ogo winti sun e ba nkura egu angun gwe mo.
0: Eh.
2: Mo ti sun di ke go bi ko a.
0: Yawa.
2: Baga gote bi awon mi go na ti sun a prop ba ba wiwa. Ba nwa gbe go nkura mo anga mo ton gbe go nkura.
0: Yawa jima hasira.
2: Ton kura wiya ga hasira.
0: Itabina.
3: Kana de so ora ke di anti kana ka.
0: Awo kurando.
4: Aje.
0: Oh, ma ba no soga.
4: De ma adam go na so.
0: De mo adam.
4: Naam.
0: Agedo.
4: Ah, to go be ko mi ki ko bi be so mi o.
0: Han tu ba.
4: To go be ko bi be so mo.
0: Ye ye age mo duro wele mo sira de kuro wi.
4: E kuro mi.
0: Ay kuro wi an wele mo sira.
4: Oh.
0: Sa sira ita bi na.
4: Ko.
0: Kurando. Oh, kurando.
1: Tungara ba guru ngwa anje na ba.
0: Wo yari. Anna hakuna wo yari.
1: Awa ma ya mi ya dio dai na bogo.
0: Awa ma ya mi sa sira. Ito bina.
1: Oh.
0: Bahaga seo.
1: Kurando.
0: Alafia wa.
1: Oh.
0: Baba no shoga.
1: Mere aso he WhatsApp yo ko.
0: Ya wa gedo wasan pe ngo ndi.
1: Ah. Kuwa bukosera. Bang kuwa bano mwe bang mwe ukungi mwe amana.
0: Mwe ame.
1: Eh na. Hanti ya ma nyamu nyamu.
0: Nena iye. Ita wila kuwa
1: bukia. Da kanti ya ukungi mwe ati bang mwe bang mwe mwe
0: Oh. Oh mwe benga wa hali.
1: Mam.
0: Sasira ita wina.
1: This
0: is not the one who
4: is
0: going
4: to be a one.
0: I'm going to be a one.
4: Mama,
0: I'm going to go to the house.
4: Eh, aku kowe aku dhewe mung gawe emah ya wong yen.

0: Kwa indere sanga besi aramo inua
1: yawa. Hey, sana.

0: FM no sina yera to mu la bari fege yake yeso na yin garika
1: FM no sina da baba nko ba so gbagidi zoe
2: Mary so so ba son pese amo be ka so ada ki oyoka eda ba ni samo so tempo si yera ko ya ka yike heba no bo son ni yempuna we na ya so mi mo gbe ku bo so aso akma tro aji o ba ne nwe ne bu be we ba san ba sa be no mo bu be yin so yin ro so sia gi so ira ba u ko me asia ha we bi okora si me ka ma se bi okure rafid badami boko so no sia me asia igbete ta ma san ta wan sin an ge una na mo me so es di bu ba ma wa na me pa bu wa min ti ka won nora yiro ka tena ka ti a me so bu ko ka ben so ma ko sin a yen kuna ko ma ba yek mi yen ta ba ru ma mo a mi dun ya Nigeria mbera gya mendi boga babi bengo hono ma ya pin san him bera gya ba ewu ya mi bane agwo iduo mi ben pa kono de gwo itusunu no ba ti aka son ni ro sama enta baro momi ni wada ba ni samo ni ngana sagbi sami susu ma paso asu ni so daki
3: FM Nothing
2: Mera mi sabem bike pro ka ku se mo be ka kiro be ka so ata ki bo ye sa akma tra so ma so so ba ne be ba sa ba sa be no mo ngwe ne bo be nyiro so sia be so be sa be no go na ga di ka ba se me so mbogo nga be so ma ko si na mo bi okora kora si me ka bi okuri rafid bi da mi me so ya si ara
4: GND dokobu ye nyere mu a so ai so a be akmak gibu bakia bugbemgen ya se obu son siruko which is a fin lafia u ka sa igbete mpro turu osun son wa yeba na jire inu so ataki o
5: ke ma za azuma ye to nan be basa be no sabo wa son siru kwa mwa ken ten so son ste sa ka be kwa yera so ka be sen dian dibuwa so ko si menwe ne tia ni sadimo menwe ne nun sa be sen dian no nun ka yiba so pe san ka bwando ye so a so ha ka son site quoi domaine diane non combien wahala ga ko se
4: son site mbiru ba do quoi kayensa besen bien bosibosia isamu besen bia kama besen janu isamu besen truko wi la fia je fin
5: toi et so sa doge quoi yera pour ka son son si me yesamu besen titi ba ya kun we gandi yesamu besen titi ya moi besen diane dibu so besen ala fia son amela sagun ka kwame adama gume fixan ka kubu do ko e ba fi ko si mbiru to mat konkongia tanye doke besen diano so yesa yemo besenti ya haka behen dokwa sa son lu doke sa afonu doke tonun diano wunu dodoka yembukata ya mwa eso
4: yeri kuro mbiru be be ba son site moi nukudwa batusi amu i ben tro so dakio
6: sa gush mo sera demi sa diani kwa sam de ba magi magi ba han ye duke so adama diani duro ge ya sa son ru kuma afonu ba ya sa kwa ka mori ya sa be hegia de sa yemo ka gum pa so ki huka uswada be sa nwa so to sa sera ka ge
4: san ka ya si amu ngbambayan komin tora so ba son site mu komin daminami mi so ba son site ni kwa ma ben ye ba na jire yera besen yesamo besen gbeao besen yinu so supen suedi bayensa padobu kalafia jankasun wasi
2: yara mwe biokora kora sime soko makura miku niki mbira gya miku wa baba yesa yara numansu nkobu yara baba ya mwiki wa mwuro lukua gya Emmanuel Kabo shishi muna adami mesu yasi ya gya
7: nigyo

Gamia kayenge gagi bukuro nugu dobon tora turuma benta no yete basugmo adentare yo mia babusika budebuko undan ko asuma baga asibiti ka asuma bu wi woriya isifu weta no yete mo kasongoro adam mohammed zakari kama wi mohammed bali yero bebakia bu gamia gibu duesia yen sabo babeso usugusia bebako na sa asuma baga endi budwe senka asuma bu girai Asuma bagaye, yira bako debu ukia, bako gasi hirusi, gami yangu nukuro, yiri mbiro ndankuwa koba inendi. Widwe suwi, jino wiza gara agbembele kegi, kapatro wahaba, kakinza kosa, kamadwe suwi basugmo shansuli ili upe surigi, bago na, bube utontari wa, senyanka besira. Ndankuwa sibiti sanam, koba akundi, tega wunu ita, nugo manaminu gara saku, babu wa, wunu ita iso, wutentira. Yasibunye onkere patukuguni yembiro nkwa ko bayine wisonkoro adam mohammed zakari ka mohammed bani yiro kama wi wo ya isifu babu de bebu wukia deso baba anwa amigo de bako na bo de otontare deso ibaso mo freki bantin ka yiro champion kama deso nene nkaba sanda wi lamatu ka clementine kpara ko gianje bago na ba ma de otontare undan kwa asma bo ya bako de ni wirugo Inye dwebi nswa so, babi ntandoro kanu kubo ikawawa. Ampeti beni nwaziki, ye wahita furoti abako kanu idori. Mea nkankpaki, wahita furoti agaka yemti idwi. Tambaga ni bala la adori, da una wero, baga yugula mawa, da una tiro. Ama tansuki higino, ye mi ba ye ngagwe ikawe. Omena, gamia kayenge gagi wukuro, bengbere kagi wuka minti ekuro. Suko kaikome, sudata noye temigo, basogumo adentare. Baso nuko do tusia sa asuma bagandi sendanka asuma bugirai beba do biso agbiye bera president abia buke kawi wo ya sifu wiwita no yete baso mo adentare mo bema buboro gabiso move africa ya wame sui branti ya mbiere migo kazere la relève

Bereke ka inge ka gibu melo bisi asilama ba. Bebe ibi bumo maikin bu darubu nke uko. Baba ndakpi bu meyure bu mugari ndebi ba darubu kwa rukua. Ika budo ben ke udite basugumu Centre Dar Al-Quran Al-Karim. Darubu nke udite Centre Dar Al-Quran Al-Karim. Bambereke miyata wang. Ke udite mima darubu mene minabara bibe sonsi. Buko kpi bu meyure kwa kpi bu megari ndebi ba darubu kwa rukua. Centre Dar Al-Quran Al-Karim migum. Ba doloduke bubenke usoma ture wa ndan kwa sibiti bature suru no ba nese son no wundi menna bebe ibibumo ideika benisa damigun babu wa bubu darubun ke umbiye sonsi sabi ba gina ku ke ukwa bi kayinsa bi kwa obu bekuru wa bamara aruma bibi ba sana gina ku ba ke ukwa ben Centre Dar Al-Quran Al-Karim migun banwe bulibambe gina ku ntre sera giru nene bilotin de notiye paban kayin amasun wa ben sonura sisina mara buko ma kabu son siru ko sina ngwa ben sonura kanuni yari nkirin de gina ku benke odite mima yembiru buko bibe darubun sonsi yemma san franse menenti babu bere migun ba bibe banda ku darubun gire bu yore pa banda ba ku franse ngire bu yore nde men wene yembiru so bibe ba san ba batro ke udamu maba kinumo saka sa banda ne bu darubun meri benke odite mi babu airu wuki asa gina kundi mena asibiti ka suma bu buko ku banda ne nde men ba done mo migun pa banda ke u yesu nde men wene ambenke odite Dar Al-Quran Al-Karim kasu agbembere kem pave yemo antro pave yeno nyinogwe undi so aya gera wenno nge ogia kusuban sun so aye aye mo mia benke odite Dar Al-Quran Al-Karim yawa ko ima pe ibu kankara su so wa itare o kamtia ne no bayiru nobu no bayiru no batia nobu yiru no baita 01 47 57 65 28 ngume kantia no ba ne nobu nobu ne ita no bayiru kam no ba ne 01 95 54 37 09 ko ima pe ike odite ndiete alfa zuberu zato inu susi ko pe obe dabal ke yankere nde me nu ami ka Centre Dar Al-Quran Al-Karim subhan bibu gusun so ason si nwa baba ndaban pia buku ediri wa litukabbirullaha ala ma hada

BCFPP.ae yawa da intrebu an kuwa de adro keke baganu nyura yete migun na da haganu ha atenendi undanka asuna baga girai bulun ko ba nuba itandi seka soke don ko ba nuba ti aka bunu mai gekia ngume mai ki e be ni sawen ko ipin da ben.a migun Bengba kokowo ima nye si ugo babe nisa weba tonako inge mogo e bigia wa ibe kankara hosu uwo kanga tia

bise hawa wuguru wo amara buguban na kakew yedi umba nirumu kew di teta keke poe poe nu momigum ninuko na bibe gure toru batere nukada kew di temigum keke poe poe ninuko na siwa geswa ntarandi panu bibuswa panu nagmemule kemi nubibuswa panu dagami onu yi pao maswa ma birube ndi bukana gami amigumbu yi buben kewko kew nsaya mpa pao mabuswa bukabuwe ben ususo ben nyenuso Mena umba nirumu ika ben bibu nyisado ben kew di temigum pao bu kew sonsi yesi ayokobu alfaniko Ka Nigeria International School, Behem Bibunsi ya Inwera.

sera ye ko garo ye sak pre ne do ma wa ne bira ke ke wi gben pre ga mero wi wi san igbe te ta bo en son ru nke wuna na mo nguru ki wi ya pe ma mi ne po ka no si ama sa suru pa son itan de se ka wi son no ba ti a bo esun to go se ko son e bo esun son ite so aso ma ya we ne ba pro nye me hon bo ko na na bo ko a me ba pro dan ton te to to ka no ne ko do mi si na bo ko son ne un sara ye bo esun na son ne bo ka ma yen a ite enwe unwe ne a to ba pro o se o nyora pa me no win dan o wa ko me hon ye pro yo ko wa yu ka no nera una eto bebe ki somi o meson buen son ete to oga no eko kankara ho pin awon ami ko bi ho ko egwe doke wi adamu na biro ni hira go ko ye ho kanga tia no ba ene ene ene tia no ba ene no ba tia no ba iro no ba ene nguma mene ko epin ma tare kankara ho pin aye ni ho kanga tia no ba no ba tia no ba ene no ba tia tia nwe si iro no ba iro no yiru kam meho ko epe ma ma tare kanga tia no ba no ine yiru no kan no no no ba yiru yiru ngwe si yiru 0149 25 05 77 ko ma pin ba tombo gosamigun be bogo na na bu si si be ngu su so be ngu abeli so wabu wabu na bai poro moro mwa me no bai poro koka no madoge doe ba ne ate ite yo itabia to kwa so ite yuwa yuka noniko ima gwe inwe ya bugo be entire kambu unwe ya tire kambu ge so kwa banjoro wa ma o boye suno soniru no ma ye mo yira idoge miku mi yanga ye nyi yeru mo yembro so ma gwe pai pro ko na no nwe kan kuka ha anya nwo kun ge do mi bo ko na no radio no sina mi ni kun ye pai pro nwe pa bu na na bu eto yira saga sa bu ko na tu hia me tombu no kera da ya ye mo ye suna wi me ro pe ma mi ni kun po ka ben pai pro kara ise nyura pa e wai doge me hu bo eso ete ta ko ka no eko wi pe pre ka me ro nti wi lafia musa wi atrete no adoke wi ama na su be me no sia we gben pra ka mero wi ak pa ma mi ne kun pa ka no sia ma bebe sa e guru gba no mo itrate no mo ka ma se bebe isa ize fe no mo wo inye tas ni ba ne bo ko ko hi ami ku mi yen tike ni to no be wa arrondissement ba ho ya ya wa mi be wo beri ho me be wo beri ntileke ba mi me na be mpa ko ngwe ne ai da ie mo ma tas en ko hi o ya be wa I ma be nye wo bo na na si si ami bebe na ikọ hi epabu wabu meri ma hewe ne me no ba ikoro nta undoge gbengbere ke ntem bana so me na yesuna wi kara mo be kpro igu na dai ka ma so aga oba turi ni ngwe ne ye ba ikoro goko utem biru ki odora uye sansan husi po wa uda otasi ye kwa hiya ya pa gbengbere ke ntem me su wasu me pani we gbengbere ka merun tete we musalafia we atrete no adoke we ama na su be me no sia gbengbere ka meru we bi san egbe te basu tam soniru nge muna na mo nguru ki we ape ma mi ne kun po ka no sia ma yesa bo sonete mbira gi ami me bebe iki na na ika ki ano do do ga dami to ko ipe da ga ba sa da ron disima mi ape wa iben airomo bebe ki benki ano do do ga to yera mi gumi gani soite so aso idai ben airomo pa gani soite tuwa tuga no koso ki ga no apo kwa obega kenge sigo no sia wi azia gambari soda ankane suru mabawi akwe mamene kwa ka no sia ma wite wi wi nyano drama ye kanu ya bai pro ka bi mbawa une angundi trinye nda no yem ngongon ki wi e drama ami yem bwate foto nye nda no ka bonu ama endi titi aki foto tia moi swing sagi kiro wera

Ugea wan bingo fotoga no ga yuruka bono wiga edora mo meho mama mo eswe kirote akida wataga wogura sugire kiro wera aguru gian sagi wan bingo wi ma edora mo fotonye nda yiru ya amabe sugire en kirote akida wone ga wogura bo wira mo amiku nda wone fotoyne ga da wata ambo ambo tonguruki wi ma edora mo da weru timati konko mbaga no pe ho pe huye yen ka ton wa mi foto no bae ne ka bono wi ka dura mo foto aguru gi an ka ton ya ma wa mi antimati konko ye ti akine wi ma e dura yen ga ma mi foto ga da una teru ga ma foto ga da una wira makane spaghetti ka ton wa mi kun foto no ba ti aga bono an ye ti akida wata ga no bua pami da buki a ka ton wa mi kun foto no ba ti aga da una wata ama ye ti akida wiru ga no bua me hu ama wi da wira gurure ya wiga pamida buki ya edura mo wen bulu ya ga da weru ga no ye ntia ama be nsagi ye ki wi edura mo foto nye nda ti aga bonu me wi wi nyano pro me na wi go isura mi kun pa bai pro ka bi mbawa u ma na wi ma ye san si pe so ate atrata bai pro wi go na de mi kun peti pari yo buro wi nyano dol do ga ni na si an pe mi wi go na ga ni de peti pari yo buro mi kun mi wara nso ami me wara mo ka e no mi we pene kore David in de derumi mi abi konne maka bi nyani de ye so be bai kuro in be sa e mara mi gun pe wa ida e wi yanu do do ka ni kuro wa I de ya igba te ta sa ta won raro ballon de la ligue de vacances so agbi e be ba pe ma mi ni gun pa wo ka no si ama bem ligue de vacances e gbengbere gan wo nu kuro mi ni mi to be ba de nturo mi mi go aga nga suno ka ma ga bu won domi ye sa demi final yiru se ira bu go te ho mi gun si a asuma bo be gamia antante giu kanigi guru giu be abogo nyina mi yesu na be bakana mo nigi ga engege ga gamia ga engege ga gbengpura ga mi ga engege ga be be na be mbaron burakan kpuro to gogu na de buwi de mi final ye tushia du ye obe da unu aya mi gun kwa ma won popo yi ban ye gun mara ye mi ma da yen da uro mi ban be go kan o ga wi popo du tinrin showo ibe na baron kon wute kini pe be tem biro nyura ite sansan se ya we sidiku mama dume uwa agbari yo we pe mama ni po ka no si ama ah amera mi kun wo nya asuma baga mi awasigo we ni hira muhammed we popo bajaj so agin aye to ka hede ma unbe bo adu asasa we nguru ho to popo bajaj yesu we popo bajaj ga hebe ha mi kun paru domino we ka do aye suru no bai to mi ni dege dege ugon hebe ponwa subo gwa nyina yem bote ba ho to ye wika pwe ma mini gun pa wika fa ba kana wo iton wo ba ya pa so yin mi hun wi ra muhammed ifa ba ko wo wo mbugro wi ga be turugu inu sio radio no sina mini ko pe sun ba o ken gun me pe kankara ho so kankara ho pin ai ko ho ko ma be wa yira kanga tia yiru no ba ne no ba tia tia an we si yiru tia no ba yiru Ine nobaita 01 29 66 17 48 Kwe ma kwe ma tare Kanga tia Noba ine nobaita No noba tia Ine ine wesi yiru Nobu kam 01 98 56 44 50 Faba wibe kana ibe wi sumyo Elijah Hamesa kira Burundi. We ama kwe mami ni kumpoka no si ama wi na mero mekpiga. Na mero tokoraga hebe ha mi kun ya. Ya be wi kon e ya one sabe. A darba ya dona ndime ya be wi na mero ega ka wi kon e ya. Na mero e ma be ya be wiro mwe doge ya mi kun. Ma hebe me burubo eka gami ya mba hoa ya be wi kon e. Mwa wi ya na mero ge wakuro abe de afako na mero kpiga ya ma be ha. Na mero kpiga ya ha. To won bi abe na mero wa afa ba ko ya ko kai ko won bugro bi ga no turugu anosi o ngume radio no sina mi asun ba ro kema me ho ma ka pin akankara ho so akankara ho pin ai ka ta re ya kanga tia no ba ne ne tia no no ba ne ta kam yiro 01 94 15 93 02 fa ba wi be kana mo ya ibe wi so mi o sabe adaru bandi yira be wi na mero piga e ya be wi kon e mi kon bo ba gaga mi amba ima be wi so mi o wi ka wi na mero ke wa
me kpara teta sia me ami kpara ni no ma wa ne mpira ge ge ani ami kpara ni amo so ma bungino sanda kpara diru no kataga no aga ni so ya si osu asanga basa kuna do busao.

0: Iraboko win sikuruko wereke beba win gono siama bewe yaku ki o delege winon dankuro balatira baga win gono siama mero bisi bewa mati ni ki awona kabe go wino sia aleru marekuru fa bivati mero bisibe wakabe gono sia alasi gono sio mikia weranduro winon mangosu alai zibiri winon Alayi sibiri wenom balakparo biyoti abe gono siyami sina kuligi borio koto dandi bori mparanya goro dafia bakaru gwaibun yerun bekpro pratila baka be nire sina woro bro sonmo samari sonmo sonmo yoriyama belem bonro nakayabo tamaro bekpro pratila baka be nire sina woro gono siyamo na yasi yome nire sinariru kwa gisom Asibiti tunru tunru yero baitam sonye na iruka o magasariru ko ukwa mwa okuru wingura tni siam arsuma bu suru no baitam sonye na ita koba okuru irabogo wisiguru ko werekeyo ba mabe go bi gore ame kwala tenua takwa baore brom bigoro mwen wiareka nire sinaworo yen werekeyo baba kwen yisirisie maka kwala tenua kwala tenua toko de tuko baore mbigora na suka ina siya mkoba okote werekeyo so gika nua gugin sigusu
1: Biyo yiri mbweseru saa konu si oge no gyandi. Nyaki mbweseru saa inanswa ado baru gyandi. Nyo ye mbweseru saa konu ndi. Duwe mbweseru saa konu suno konde mbira gyandi. Kabe mbweseru kumbibati. Biyo ganungu sangunu mbaka nba dumara adu eno sinami ni buka benkina sibu mire bisi wukpa asibu. Gibu ka totone gibu buka beno seme bengi gaba soka nikura gaba soka miru gaba soka tiyo sesu gaba soka dokiri gaba soka bi. Kura wii gandigi gaba sokumo bogo kuro kamo manda konu mbagi bororo uyu konu mwura asibi tuno toru batiro hondo ayika inda no bukatia su no betan son inda yiru gwengbara ken gire ndo goto jiro yoka nkoba ne kabonu mkporu baka yun goru siya konu bagi boro mi nde ma wii bara ata yi tesika kwa wun ya wii uma kwa tana ya so wun wira kuruka yiru wii tamo ganegi yun gura kin konu bagi boro mi azuma bu miro toru batiro hondo ayika inda no bukatia su no betan son inda ita yira bako wii nsikuru ko konu bagi boro mi bururun koba no beta Dede, yo kwe boka bae, win go ka mesikura go sinsina, bebe go sigu da kuro, azuma bu, bururu, koba anu baita, siya omiu, na su yina konu mbagi bororo. Parate ya, wii kumba guwa nye woro, kwa ata boka ugono siya mo, kihi ye ma guwa, unembi udune diri. Gi ibanduro, wii mbuhete kuro yina, wii muhammadu, abe no siyo bira kuro. Wii nyaki, kukabo mbuseru kuro, kukabo mi kwa ata boka bae gono siya mo kaminti. Adam sota, kero poko oka yumbu tombu sime doko nombo ite kpuro gehaban taka kwa teko goyino aziratu sare teofili mkuro teme kikiro kwa teka gono monsoni unwa kwe nyakonro kawi dado kori wino kwa kiro nyanyare mkuro gwengbara ken kpibira kwa teka gono bakeni wino gaweru gia abibati goyino siyo bira kpuro kaminiku mwi sinda senigabu unwa ame wino natuiro kawi mbo hento mkuro kwa teko gono yire konde wimbo se kpuro da Ainwo bakarugia kwata bakwa gono siamo nyosi kani kuneyo yire wa wara ku sokao mora ngobi ankane alfonso shoge wa uka entrate u dimo sokao kwata bakwa gono siamo kina si umire bisi ku asibu tugu turugu gibu ka tontone gibu kpuro azuma bo mero tono sunu ba tension inda ita bururu ko ba no ba ita dede ira boko wita mo ganigi wita bini ba sokumo boko kuran sikuru ko konu bagi bororo de mo dunia de magbangbara ken green dogo to jiro asibiti ya mo ga gurusia to na su yina konu bagi boro so aya no ko yeye sia no si o ikune ba mbe nsa suka biruga ya su kwata to ko be kurum bi goro
2: sabi mare za te bon wura rundi kama se nya sin kura me za ma nanundi to mbe ko ya sanu sanu rade no sna mi ndi buka bin bu kura bu bu bibu bo aso kuro kuba sina gi ba pro no se mbe gani ya tura bare ya te be ko sin te ru me adaruba botri won no ra yiro kan na no ka tia ye won suru no ba te se sa ma mi gun suru win so yin na no ka tia me fi se mbe ko mbe soni un sara ni ke ye yin yoka ye bu ko ma be sakri ko te bon wura ro ya ma kwa yin sisiru ni ala mi si sonu Batri won nora yiru kan na no katia ye won suru no baita se so ma ni gumi suru in so na no ka yiru ame wo ma be sakar ko te won wura mi brata ba ka me bisu ba pro no se mo be ba ma ga e no se on bin sta we ye sa duaru kan won se ma pro te won ga no me pate ma ka be ga ni no wo an kwa mo kan won se ma pro te wo pate ba ka be no se mo akugun so wa o ki kan won se ma pro ni da in sa

0: karom me kwate kuma kabe no wo ye ma sa me sabi ye ma boni kwara kan won sama kuro dari yo kwata ga dari nu siamo ye ma sa me yiruma gando bene kan won sama me sonso ren gando bene kwata ma kabe no siamo wo ye sa me ya mo kama won sama kuro nyan won kwate go be no wo ye ma sa me bake sika kan won sama kuro ni nan lo kwate ma ga dari nu siamo deru guto kan won sama kuro kuro biron guto kwate kuma kabe no wo ganigi kama won sama kuro kuro ginro kwata ga be no siamo bata kan won bora kawen sama bari yo pate kuma kabe no wo ye ma sa me sebi yirma kawen sama kuro kuro son tuwa me pate ma ga ga no siamo suno sama na kama won sama warara me pate ma kuma kabe no wo ye sa me suno suru kama won sama saure yo pate ba ga no siamo guregi kawen sama kuro kuro guwa wa pate ma kabe no wo bore yirma kawen sama kuro gesuan taka wa pate ba ga no siamo kuba kawen sama kuro nyawo pate ma bogo kuma kabe no wo na ya sa mbane ga mbesi antebe kwasi ntiru adarwa patrin wonora yiru kaina no katia se meye wonsu no wata si sama nigumi suwin so ina no katia sinabuko mbesoni unsara men nikyo yenyo ka ye boko besagiriko te bon wuroro mabe kwa yen sisiru ni ada misi sono patrin wonora yiru kaina no katia ye wonsu no wata si sama nigumi suwin so ina no ka yiru wa mekwa mabe sagako te bon wuroro patrin ambaka be mbisu ba pro no se ninda ba ko makabe win ko makabe ga yen parano
1: Simesaka sa nyokuranka sin tokorndi kawin kuroba sukmo adama sa nyokuranka sin tokorndi kawin kuroba sukmo barakro sa nyokuranka sin tokorndi tombe wa kuma misana tan buka tombo tobe se buka koya ga kide tombe so duniya buke kwa sanda biwa jengon kana biwa kadya yo na biwa kanina biwa kadana biwa suna banwo do ko kromro so kromro pa sin se na gi borba kina se biwa kimu ko bisi biwa moise an ko biwa numba ko biwa tuwa ba kimu ko numba ko biwa tuwa ba ko men na wat kiru sai so ba ka bin awahiba sukmo saka

Sera guang pega ure tondro ton krona nun biyen bukuru ba tobra guang ya shuno ka sensen ye hobe kuru bega kompeu nya ongibu kuru ka dro bega denu seri kalen pega ure bega tiru tebo gibu kuru miun ya gun hokore tebo ngura gibu kuru bi bukuru bega kompeu bari gibu kuru be na so sera wo maga ha gibu kuru kuru gun ho somon biro nyura ina gibu yen tondro ton kuru bi bukuru za ina en ina de ina tro yin pega ure bebe woro ge da kuru miun ya gun hokore so so re gibu kuru bega tiru gieru pega ure bega denu tubon pega ure bega kiru akay gibu kuro miun agun hokore dai wo beri kuro beba da mindi kuro yen pega wure batora dogri bu ka genke sigundi so ye yuso ko yo kan sa ban sa gibu kuro bebe yonu sera ka gire kuro mo do ko be baga ni na mabaka dana mo do ko so badi makpa iro badi be ha woro gen bere gusun be tubo a ko wose unya ye ben gi wi sedu mamman secretaire jv u ka win ko no mu wura ni gi monno baba win woro ko a ya zuma bu mi ro ton ro batu wono ay ga ndano ka ta suru suru no bai tan so kura no ka ta monno mi sa win sigu se win ko adua kite wi sabi sime wurubogo gwa gison si kawi mama sabi manga nyobiri kawa gwa kawi mama daniel gwa tiami kawi yaru to su tabandro gwa bebo awura boga to ebu sera bene ko na yaru mo banga fo yura boga ko gutru fa bi ba adua esina mi kuro gun de kan ni ponu gwa yude ma sabi sime leya dogotoro gbangbere kan ko su ogun so mo biru yura laza kora uropondi kawi zama e kuro bega ko npe sabi konro mora inandi kawi biro san be kuro bega biro guru yara isuno gwa kawin sesen ye hobe kuro ba wure be fo won egen gem bega temna bo bari yara isuno ni kawin biro ko san be kuro bega konke o kirku bukari o shiron kuro o kan abare ban tora kirku o kan bukari o shiron kuro bari mi won ka so bo bukari kawin kuro deru bari wo bakaro gi abebe tora ba sera gen gem adam ni kawin kuro goyin yo bari ti ami beben yo ni sera gun ho me bi hiru dan so si gimba nasito nanu mi kawin zama e kuro bega so bo mi nya gun ho kore kuro bo ka dro bo bi opo ni seri kalendi kawin sama kuro bega biron kuro abasi encadre tebon biro woro ba witoro ba sera ngaka konpe o marin yo mora se kon kuro kan asi kuro ngaka temana bu jehaban takam balo tahobe kananun balo tahobe ba balo tahomi kuro buho wa hen ya pagun ya wa si usa da sia bega temana bu wi kari o shero kawin kon koma so be kuro ba kan annando bega gon mintin nigin nan e wi ka ha nikin nanu bu henin wa kuro nanu mi ba be tora ba sera za marebu ndagando gibu atakura gibu kagrebe batombu pega ure tondro ton kuro bega sobu kono ga kono bebe so yarunwe kuro bebe yarunwe ko toko gogba buru kuno be be duwe no bega munyo bega nya tem mi nya gun hokore kuro modu ko bu ba ure bebe tobra ba siera be ha worge bere me gusun be tubuwa iba ka bengi wi sedu mama secretaire jv nanugi iba ka yun gon woru kwa sunu be tan so kura no ka tia ya zuma bu mi ro toru sa win siku se yun gon woru kite me bi be so si yenta ka be kwa mi ya bene be no man sagunu nyina bu na ho sagunu gwa gusun tinko ba ma kana bango ure bu ma ya sa ben sunu so kwaji ko heta ma sanu gudun bi ra ga egun be yin no poro gumoro ko bakura tabro ga bu pewa

Yeah, but

I'm not going to be able to do that.

0: who calling on?
1: Oh.
0: Oh?
1: Oh.
0: What?
1: Yeah, I'm able to leave.
0: Dravane?
1: Huh?
0: Salam Saragi?
1: Mira.
0: Oh.
1: I'm
0: not going to get over.
1: I don't know. We saw a girl, Mom, you know.
0: Hey.
1: Yeah, we
0: are going to go. I am going to go. I
1: am going
0: to go. I am going to go. I am going to go. I am going to
1: go.
0: I
1: am
0: going to go. I am going to go. I am Anda hayo kwa kwa?
2: Nakide ya.
0: Saija.
2: Mane.
0: Mara barunsuka.
2: Sumana, nabai guru.
0: Sarunsuka regi sumana.
2: Aya, hali ya na uro miya.
0: Eh?
2: Na uro miya ya.
0: Ama uro duro guro yumi.
2: Umankime.
0: Eh.
2: Namba ya tunoma dede.
0: Mungu tu ya miya. Nimboro, maka kuro suwa, aku isuwa. Anda hayo kwa kwa?
2: Lasia.
0: Oh.
2: Oh, yake fali aza dari.
0: Fali.
2: Oh.
0: Behega son iro.
2: Oh.
0: Anna sama.
2: Oh, fangu aluku.
0: Ya vandure ito.
2: Anna kukari.
0: Sayi nisi ya ramu.
2: Oh, agayi niwa.
0: Oh.
2: Ama u.
0: Amara kakiru ama.
2: Eh. Eh, sami nino.
0: Hmm.
2: You're not going to be able to do it.
0: Yeah, my man, give me a little.
3: Prenons tous mon
0: Kayuka, non?
4: Oh, ben, Kayuka.
0: Ah,
4: oh. Karupuko.
0: Anna, Bari, Givu Kaviro.
4: Bon,
0: Saraki.
4: Mera.
0: I'm not going to be able to do it.
5: Mm.
0: Ah, odio wula
5: we
0: ndia
5: wo mi. Mira. Amara ka kiro meto
0: ko.
5: Eh. Eh me me me Oh. Oh.
0: Mira.
5: No.
0: Ojo tuya mia toko.
5: No.
0: Segura puro.
6: Yaka yuka.
0: Giba.
6: Musa mo jimo ke swan taka ndi se.
0: Ana ke swan taka giba.
6: Babu ado kuru.
0: To ya ma.
6: Ono sepe.
0: Oh.
6: Yaka da be hansi hobe ngabu. Ba nja ko yaka nwa jimo yira minimi.
0: Oh.
6: Ni dugun ka kure sa tilas. Uda dropo mi.
0: O dropo mi morada. Oh.
6: Tonu mwen kwa yon wwa yon wwa sine Suma yon kwe bonoko wwa yon akwa yon bonoko
0: Mename
6: Ehe dede so Drowi Nyan me yon biya Ni ugo ukro yon wisa wwen Ugo nyan biya Yon kore gwen yon sa wwa kwe yon bogorami Ma gen gato yon wwa pizon kwa Zawi ton drowa kawune na kura ndiru nyoro
7: urati esahi pa okuru
6: urati esahi o ko etise uyeti sehi bone to anende gina goimo ba ingu gina gawine ngo ndera ku kema nyuwa gu muruko no bonga bonga uso agomo
7: e do bi kura uintiti uindanye no
6: uindanye
7: merame
6: to ba una unadin dangu dangu ne una uso agawo dede
7: yawa
6: oga wura dro eguru mi he ohi ngori ko ha po de mani so na oguma wura mi ni ne windro windro guru ofa
7: mira me
6: e windro tan guru de mero
7: eh mira
6: e ka ha te hi da mi ga me
7: ba na re sin aban bu o ba bi ngonje ro ka wa hiru di o
6: ba be ngonje ga ya wa hiru di na sigi ma o ge ga bi wi jiru wa anu ye ga da ba han si ho bi ngo ba anja ko ye ga wa ajimoro ti ya mbi sa
7: o ko tu ya mi ya
6: o ko ti ya
0: suko maru dari
7: ka yu ka no
8: ao
7: ao
8: Gabe
7: bia toko.
8: Nam.
7: Ana bero give conseil.
8: Babuado.
7: Ya bandure to.
8: Bere.
7: Oh, newe.
8: Why double so I call back here.
7: Mirame.
8: What would not do the moon having gay yellow on ya?
7: Mirame.
8: So I can have a swama and I will do it. Oh, my neck. Never caught you again and call near to him.
7: Mirame.
8: Madame Mehon. Ma pour aller mon dé mon poisson. Il va dire quoi, il godé na odoba. Ya go wame. Gaji a yu ko yu ma wi en bi gu ya wura.
7: Eh, ya kuro.
8: Ya kuma. Awa sa bu mo dé ba anye hinne ya. Udo do pa oni.
7: Mira.
8: Ye ya nda me.
7: Oh.
8: Oda da mi ago yi ya me.
7: Mira me.
8: Unama wi kinna. Ko da bani gidi da go na an gazi ma su o me.
7: Nna me.
8: Da o ma ren ga ku e ni we sa. Do bo yin su o ga di o bi ru yi a wu a mi.
7: Mo ko tun ye.
8: Ati go kan ko.
7: Mo ko tun ye mi a.
8: Ga ni.
7: Ka yu ka lo.
8: Na yu ga ko.
7: Alafia.
8: Ya fari.
7: Awo.
8: Mu tun han so.
7: Mi wo mi. Ora.
8: Eh, Marcel Duguan.
7: To san sara ki Marcel.
8: Oui, il y a un bon quoi avec toi.
7: Oh.
8: On a voulu adjoindre pour le quoi même
7: là. Oh.
8: On m'entend.
7: Amara ka girama.
8: Il y a la girama qui va adjoindre pour le quoi. Bah pour voir ben là. Quand il va bal qui va donner même magara la nagien ou des ya. Bon va ben non. Dai ga tu ala mono. Awone ku mo sinu wa.
7: Na me.
8: Kanu wa atien si. On na ya ku bin ga mu wa ga awi na ku ai gira u na wa mi. Din din mo ni ni mo ndo na ga wa ri gira mi. Anna ni tengo da nga ku wa nga ri mu wa ye mu mu.
7: Na me.
8: Na ku ai ka mo o wu o mi ga ku ni.
7: Yawa.
8: Wa mi. Ko nga de wi. Ko me ni ye bu mi.
7: Yawa.
8: Ko nga de da do ko mi.
7: O pa o ma ka ta o ndo pa o mi.
8: Untuwa do ku e ko ro.
7: Oh.
8: Ndo ku e ko ro.
7: Mo gote.
8: Don anye ton ko adra kiri a mi.
7: Eh.
8: Na wa ho ya.
7: Mo gote ya bi atoko. Anda hayu ka kwa.
9: Ah, sagai.
7: Prefe.
9: Law.
7: Ana yino.
9: Abu okera.
7: Karu saragi.
9: Ano mo sagai.
7: Oh.
9: Ye go progre kera.
7: Hmm.
9: Uru win progre ni.
7: Yawo.
9: Umba bi umaya.
7: Oh.
9: Kuha ga tare.
7: Yawo.
9: Rega ye mi ga hani.
7: Hmm.
9: Son ko ben chine.
7: Hmm.
9: Won bo ro do. Una do no hi.
7: Mename.
9: Ambe gi ho yan si anyi.
7: Eh.
9: Wanda ye bo edia ya.
7: Mirame.
9: Enjoy na ma yen. Wa yo ko biswa ga bani.
7: Mm.
9: Benu ha go nda kreme ho.
7: Yawa.
9: Eso mo bi biswa ga bagina.
7: Yawa.
9: Yo bi shoin.
7: Yawa.
9: Nai. Ko do ego e kwa ya ba do to ga e kwa ya.
7: Mhm.
9: O do wura wi do go ni.
7: Mo ko tun ya mi a.
9: Ta kera.
0: Asina ma ka wen wa ro busika. Eh, we are no more.
7: Kayuka. Kayuka, no. ana hayuka akwa apa o ma kayuka no
10: awo
7: wara
10: andemi ha seru ni yonduro andemi
7: andemi
10: o
7: ana seru gibo
10: pomado
7: to sanu saraki
10: nena waya
7: awo
10: ay kirun gai gusun gai ya
7: nena me
10: dai haye mun ni bara kwa tanga kuri kwaye mbaga dia tan kuri tra wa hara yiri ya duwa modo wa hara ye ya gya mena maro isaro mbaga kuri
7: yawa
10: duro gwe wi nye o wiri o wi kura kwa wi kwa ga wa mo kwa una bu wi biru wa bu wi so mure wi ha wi fendi ya nya ura duro wi ra wi ki ya ya kuri so mena yo no ame wo hara wo modo wo hara ye yage oni ye ko wi pro ki ku duwa wi gai bi wa ungura ya wi yo la kwa na wa wi nguru nguma ya ama kwa wo tin duri kwa ya
7: ya wa nguma me kure ni to sare no ya giron ku temia

Thank you.